0: sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgini ka ba en nan
1: waje min den yom le jan sadin asas le ba kawai la san alangi karin tulla we dai woren kwa
0: e jo
1: min bidaya le dai woren kwa juru sin kin kasal men juru si al sekele aba duwe lon na e dogola kiri neske age ba en beren i duin go de ka si aran one rayen via fa in juru si kan wol sin al wore in juru si asiel hal dogola kan zina wazin kamal di baguge duwa ke banas ko ni ugarin ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin dibagu
0: en dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vinni ha den gut alba to gurin den fayi fa alan duwa den ko su gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juru na fali ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya yan eske muto hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofia na ke muto wa si ai sin test test fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
0: Lala kusia kewa marandok ini sabaka ini nguwa ukai mkuna lifingiti. Abas injwa ukai mkuna lifingiti. Namas dok aro. Ukai mkuna lifingiti ye. Kisi yense otu abo kwenye gutfiyama. Na ye nifia na gutfali engama. Wala efaro letarifima. Aminde ento nyangana iti ndogola fiyama. Kai mkuna gial ilone ele ding alonko yenis arra yengal kwa ding. Kwe gudle kayena gutwia nan ni fiana tarifi man yi hawilen ja ye dengut selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fingin sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albotong inden tabui ayo arisiban keden kef elefi ye kwel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba doon ko se keren gutin keren tabin ke gan ala tabin nama sway ke dogala nyundi jijo njiba rabatal be janna jong in korona magal ke defin te kan ko na defin te ke gafala yitese ma marang songa ge bali nan ko marang mi an diyo do banze 40 jarang al ke nya so horre kan na alan ki ke ngutan tare kawa wala lan an kawa yani inna ma koron songa ka gal kanjuran al sel ele na ma yena
1: awel bangi andi dok la ke marang wala lan yin waye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mun kin ki dai le mun ginen diwo ki al wore ko aga lakin maran kin ko alfa al ko aga bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele wara galere men ka adi lal yomi lal ko azin dien juze ka ka duin jalle azidik o is an nang eng na kherba ne gidin jalle azidik o uzan ila bamsi le duo an ene ko alam bet bay la farak sifin tin ka bina den juru len jawrti idin na ila farak arim men nga ko ko kulin dien to bun ina rimin ne fa la ki ngari si ka kidan wore ko kanzi ne ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el lan alan si jeza du den jalle tingin aske ba se duzi jawrti
0: ya le sei na
1: ya mun kinan yin jwal dole ke zi ko ronjere ka galine duin saban ere ki sense dogal gezi koron ayre baka dog dogal kanisi koron igere ngene ki surunga le sheja ides kimba alen duon tabun kernes ingwa ka alzi kwen jingo dig o wizana na aw abale ne diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lon balba ile to bira di to bira nya ba tani ji alifik ra baka indogal kulkani in shakhsiyat inan kai duo to bira lan si yanga si pinginas hatta kai gona zadu ban bulones ingwa alzi ingwenu alzi kakire na zi ken garara da dig o wiske kale si kuronga sanga ba hatta jondi nga shiwa e dogan ke bale fikira oto ko ede na ma enna salon ko zige sara ba den juru raki ben ana en kwala ko elba na ma en kwal wela lan undi kangi idi ne wel haje ayu ayi jingo abulo mbole ke nga ban sabba wala ko en yinde sabba egal ka khalas ga batu sine ne ri num sando no walwe
0: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el na mes e kwalin kaminga yen baruka en kamiyal ki kur nga jari na mas liya aba face jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwa na liya ji jalon sikain abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwa taga e in sin nan nan jaba liya yemba ki dunkin dere
1: yalla ji jalon sa e ga ki gan e lolen adiya
0: kan na kana ma wa san kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yin ayo gupiya alande njuru le inja miskina basi yesi inkwa hatta

0: tenge nga java nus in kwaka otto wel alang o na tare in nan nan ana in sial alang duin in sini ani ji elele alang yanjwa ka nga alang yanjwa
1: ji bara di e jar ji di mbere zande mara ine mba lon ninal ji duozi kajo ninal ji ezi ngi kurmo jo in mbere si jan zaba kai nguo min kai nguo toran den dile irne nga si ali yinjes ke bele kin ka wala ngi ngwa kwa gidal gis kai min nguo toran den dile Wong abo futo karen is dien kwezi ilo ilo tongin kwazi mus dien kwe dezi. Hata kenga bangazi. Ken tengenga dig o izya. Ila tenge singa ngati ilo ne dingi singa jundi kenga bangizi yundi lang.
0: An yundi ba.
1: Yele ki kain bang min du kain kain abang o puana kain wonga yeng in tenge zias kembe dine in dayu kaziba zilo nyenga linkulu in dayu bulinga lai ba. Wale yeng kela kami bazatu
0: inji. Lala say.
1: Kangi idine indai bulinga mana yeng askalnga ba. Eki marang kwa kila aldi yeng kien bulinga gane zi yeng kalnga duwa keba na dokarazo ba. Hasi kain dogola aba idine kwa mburu wale nyanga alam kwa zibu tingin ne zimbenang alja altari alja. Idine duwa tok tagari ambi haba. Marang aba elone zide mburu kain nama zimbenang alanga jaba. Tari isi alanga jaba. Ye tari juru lai wala bukurwe.
0: Kuroi lekin do kanjalon kwel do injaro
1: lolo yani masalan zeni na ye asa emberenyi al kwamboru ngolu kuroi ne simbe ajja ne dem boru kuroi ni nafsi dogala lila kwamboru ngolu berel na mustakbal kweli ini al di boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli ba mustakbal
0: kweli
1: ngu to kweli di sursi indalan ja alansi in ye di sursi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan suru haziki long kirgelo
0: kilo girsen na wado in kami ngaye ni ma illena jonga mba ila jawl jalo al kwakawle asaba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security agis ya ba in duwa do galwa marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyun kwa demboru tege na louna ri ila ye longal al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelin yelle dele taga sin fago ba kidon ato
1: tay karazo ba yelle jiki jiko nan sabba yan kala zimaran
0: ele ko kwa nan sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo nan sabba fin yiti
1: yelle jarne zuwa atto adin yelle dan bor diyo jang abon ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ta tin to dos kay mba marang ko agidal gal kelen dance dance urisi tirgen ko en yani kelen na masalan de male ko gul aba de male jago men jam dinyang ko tar te ni jila ezi jewire ngi tare ni jila di suru ji tare do jabo wu nga dem buru tare ko dance studio illa ka ko mu heli na ba in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni bu na tibin jiren na aba dai dawing ki bouten na mo bu na aba gal basalon gore yengano mo bu na awire do na basal ki rembe gore yinti
0: sey
1: tem na jene na demale jago ilelo gisi waje kangis bi ela ngolangi ngoje sikulo Alinki lingan yani nyokya inan kan kiyan kan isi inkari
0: kiya
1: ki sense yani dole ke ni kan tiyana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarbal bet anna ma
0: harbal bet anna o na ma dog yani tarra in kan tarra in kan ku na kasal dug kay
1: dine dog dama ni neske be na maru fay ba
0: giro gelan wala ngay ba
1: anjamba nasi ele dual je orite yi bala le enne en kwal ko le sen kiwi na so ngani minen
0: ni yen
1: ne sen forren ake fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran san jayin koran bar du san jinjalo din sursi ay nin iri jagi ne jika iya ay nin si ya jang nan wala wajanga dora dios ke imba wala muta dora dios ke mi jitti si allah selba on den karakan maran bam mitili ne skalde alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ne ke nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaino kor inal iri dam boru feyal kwa dinga ki dogolan suriya ke gile balel an wala namas kergal ki lel an gal limme ki bayle ki telefona alan di yan ko skuro ne ke an nangiya jay ba asan de suri ker
1: e dimbe zena sin de mapa in kamin ki kin ay is no den to le na lin alin kor geri yani hada wo an ki ndarin aka in ban ka te bil amma hele zai zaman abis zaman di juri de ne le dem la ngo bakana alle du
0: la la jani
1: lolo
0: awas jani
1: wo an aka in ba
0: la lai
1: nasi hali yang uang antara aku imba ira dia mapali ba ama agen akan ni aku ni egal jira metori jari ni baju ni mana nasi
0: la la ira si jikal keluangan jawa udin dan jiki ke dogola bayang nang ira tinle rogian inka metong al adirfoy na dirfo bas tobanga ongala ke baki tobanga o taga sin jurto ba ah kisense ide jina ma abaye de nyuru aja ba di kin tobanga o kela do asa nyi nyinya na jato estima na den dirfo skurtu no bule ne ken tobanga o wariye na koyngi la la ba jani do imbara saldoro gan je
1: mo aba to ajani ba sare ro bang ah wore kwa kisense kia gwerba ine lombal e kwela lengi singwal a ki utongal koronga ge kul e do be den nuy lengi lowase maran ki kwela lang kurro kani ge sense ki wajangana utong ki nel ki diele e jenge ki ayanga sa songage nana ma kwela lang hulule ki ki lang ki ki urre ngale kuro ne ki ko je jangale kuro ne ki utongal awel ki duo bi duo e lengi a bita ala nga baba e gan nana daljin kwa ge ne kawe ki do bus kurro kangala nga ki ro ki kwa mba araka a ina lomba al diele so nga iri kang wala diele sungo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ka daldin ko al duo bi duo ritfi aran si sare si zati nazan e den jansi nyinti fa illole no kurro kanni ko nyetti zine no lombal dayen wore ko asi ditini wala duo bi duo no kurro ken e den si erigen den si mawhi ba ken lonfi ni alan en lo si sungo futo ti ne ken runyo na apen ina lomba delin ina tariel kide ingirting lagi maru to sungo agen na lonfi asi yere gisi inni anji a dele ka kire jang namaz dog dan sa wakel kam ne kay nganas dan berata bunga asai
2: radio samar ina lombal ba deling ye radio hoy ye radio kay alangi kay ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kay titines kunyunti kay mbelanga kitaza kidiere kaogel al yei asa joengi kengi kaeng un adenyale.

0: Radio Samar olong kering jau ning kijuru tarrajang nan juengi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel naskanyi beletulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jaile kidoratulle
1: Sense dogie barnga nyati ni kuengal bago donga gani songa kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara amin muhammad donga gani songa na tani jeinga bara mubarak dogi donga ani na bara muhammad tahir dogi donga ani al jidok jenne jago bara mustur dogi donga ani nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga en ci jeinna jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidan da fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gani ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majidan majiram bayin aljang na giskel jam bara ilong donga gani kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga ani bara Muhammad Ahmad donga gani doga jenne jago bara Adam Adam Abakar donga gani aljenne jago bara Mahmud dogi donga ani aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gani aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga ani bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na ti ko ke niki on kono te bunyenge na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kan niki sense ko ki tel ki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga e kaniya na nama do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga ki se longo sunga ki niki yang si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni gwen kirsingo na namagal gwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski ang abongong kwa ziki kwa ang gari ni ang kawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na inkami nga abasi esijue alam batu sike samar lejela na deli jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa ing u abongong kwa si
2: kilma songa
1: irila wala kilma ngansa uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de nga bon ko en nga fi ba an was a bon ker ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo gola ngi sitiri jaro en ne na mo de ngi kristingo halin udo e mo garanta jinya ngo se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ngis amin alan kundia kang ene le se mi ji asa di nya ko si ki duo kering e yang ko gare ne nja ji ele duong e yang ko si ba songa futo jegila non de le ni to le ja nan jaw ngi ne di nu ngi le nja asa sa to le domi ele de gele mang indala do di nu ngi le korol le kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: koron ja awle ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edin bembele duo ani ilui ye kasine ko ni kudin kusingi gare nan ay sa pia ba isa mare en kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri ji ki ala bundul ba maraba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si test test en jaw an gal de in juli ngi ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alan koy wala dog ji duong alan koy
1: azwa ba ji duong
2: alan koy azwa ba jwa la machak la bas den ane kaire njan mas sin jwa inan inan jan
1: in ke jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma so so taral geriti nama hawile nja ding iyan ko si bedil alan sinkile dong iyan ko gare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami ngalo was iyan ko ker wala yesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmais indelba bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ai siba ajundine ina na ina nja nama korongi no mara injwa in annan koy nama in resin na pe ba kala onus en koy ker o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berin ba ga kan gwadi akai ne shawarin ga ba
2: a kamin ga ba
1: na manin je na zge haka gwadi ya ne al sai asaka anun gwadi akai mun ginan ne je na ira ton dillon ho le ya lan koy yi wasu so godi ga jan wer yang ne ina ton jan ba ai hatta le na
2: san kan koy yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jual ke tombang namaskin jaru nga se palje mi pe yen ko ko en sola su 2 hours ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi na fi bana owol asamarang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jua haram lay lala haram ayba ba jenna do ja ding yen ko se na sun jua deg o iskay na ke ke tulle ya ne ba badira lan ji yesus jawu ne ke allan ko ker gel di wala naski ker gar ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namaskare finiti kaba ina min ya jirsungon den nyuki jirsungon nyuki namaskanga min jimin degile allan ko sesa jiyo ba ji jua san jiki sense kikil ma joyli na jua san ke timmen bana na lomba jua san ker jo au na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tenge nga bajiki tenge nga kino ma ilonga doing iyan ko tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu to less emba na denu ngile to le maranka al inguel kain jay ngale al kain ala yom ka wasbun dio wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bong ditinin tarangan na sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti waudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korongin del mungi ne sin orundi ko se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi si malai kariba yang
1: ya nambo ne din din jensi
2: aiwa san tenge nga balan ki on koronga songa i banu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga lo nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama pa en
2: nama anifia ela indala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pa jarang ay sa ejisifia ela sinama perraba na haddu
1: namas bum na bunde
2: ele ide jajjana skele tengenga si yawliti kala utanga jelo din allan koy fina gitu jammela wala finiti nay kuy jumel ines ele kayna ma sitane nas kwasi tasle kariti nas imbe jegit asi allan ko pelan songa jammela minkidi na dinna enna feba ide ele jonde al bongo din allan koy sinu sinjwa al elonjiro galan enna jaw indigi sa jijaw kasina jammela sai asi joldungo indala aba kele tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tengenga kae binno aba korronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan don ko intemene anan don ko intemene nas dua
1: ila kilon ninan muaje kan gode ke ne muaje sikeli kai ya gam de le harriben kindene na ku yo ba san kinje nga cheka ze nina je jo aba to amin long na jainga e jimungi ne jo dua rol kaman dua lin den dule mare nga me abad usbu kullu kulling in den dio di sources check jawna jolu
2: e aywa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga kage e di en jay manin worge na koronga singe bol do di en bele kelam lakin maran tul ma na bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na men induo zi jan inna ma induo zi jan na bonu surnga zi bolun sare ger dok na ma en na ma ilang irrimo
2: aywa
1: ya dok ger dok na ma en na ma enani khalas ila defteral tokenga na ma
2: surri na o ngal na os na ma lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddu nin tukur si jara na jana haddu ya na ma joto ngalan ja na ma jara non dan jar pe no ma nyet ginya
1: au ja inna ma yena kurung hasin eri al dai wore dele ani inde ne ki golal wore in lole nguro maran den juro ay nilon
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajanage nuwo ngadu wajanage kangi ye waje la bal du me on garan ja na bata lage lekin waje dioke
2: e gal dioke
1: waje dio enal ke na ma doki hani sunga ngiren e shakhsiyan worini dinna kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse ani lon duonde en kwende menal abon kaminga do basse
2: se
1: si bagwa idinna abasse ya abasse se ya bhaba koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame ya dinial turu do alba ki bele kire maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense inkame ya insani kwede en duru wala den kilma uton asarrim maran allo ke abadele pawo taga jando asake baden
1: hakkal
2: munasibi
1: pawo na hadu
2: yani ke sense yani abaji duo din ton si jwelini in namadwin ne sene yani abai lona skin koronga jana din iyan kun sab koronga jolweni no jota san jawli kuy futtanyum kayin kami abai lona joan ber kalmat tinjua na joteng alba jua tabuto kaya na wajana rut tinjua marang ini sami balong tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lomba al koro jam la ba jona in derem bas na mai jeng na wajana
1: balang dua jaban koro dang ban ma galen ne ngwa gal ile sigan kang ya ni wa la ni ngwa ile sial wa ga duin to bala kya wa de ni do ne nan kama mungi ne nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fi ngi ne ngwa ye gel kala la la ensi jor bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri ne mu
2: ko ya so ko je ina wa enjo ji so ko jungel ki ye ngai na jersi ya ko mungi nan do te wile
1: ya ala ni kira ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long amin long na ko lolo huwa ba amin long na ko ki kilma ko ile nan kawal ne duwo ko en den jenke na wori duidi aribi aribi insan ko ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sen
1: aribi real ke lakin ka in alun ko sa erbetina jundi erbesi ko ji so nga ke lel erbesi ko ji so nga ke lel ina no do warin al bele ke ana ko iya ngwa ntasle a ilelo al jinjo mungkin ne nin duwo nga ko se ajegile ne din a ki juru ati lombinden sabaka ngi lombe
2: ba
1: lomvi kang dok sungari sungo iloleng neng kwa hata bay mo siru kwa no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kya ma ti jiba jaba
2: indala ela ba kati e ne jana dok bay longa julu ne julu
1: ina jaba indala fa ina iloleng hata mo shala ng imbo orre kwa in wuda ile to lala ba kati el dulding kwa kang hata lomvi ako elba
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina mai lon neskin singan surule dogis ko je fina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andel karkan andere yani ko alan
2: karkan ni sanga karkan ni o yani alan yani tengen ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye duga ile ndee hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya takatini alkika na dee ingirse nwarre kwa na alka na kaming kise sunga ilo wala imbele ina ilo mbala na andee tini ilo kundi doga lalage baima lage guta lage na jawo jira janne din surle rijik janne jawo namado rike ini dae nwarre len alka na kang namadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense namadok lolen alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombare lolen kwa yani ki kain surunga kineza kang duwake balang yengwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo faki kul suri si muhtaja kang donga ingoro basden tarike na suru basden tarike na tarangano konga ayeri aldin suri leke basden tarike kazali ki al kang neddal dire kang na utonga kaina kaw eribere al janna jaw manatu asan jerri ajwanan ja minna ala jaba zinina juwar ndo jimi ba asan kerringel na dangeringel lalano dok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jain sezon eti
2: jaing iti na ji otos jalum ba atong ajuro jaung iti la ajaung iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dok ki jaing inde ang dora amin masal yani jaing ho iti yalan du e senjen ki tuli abaji jaing si abaji yani du jaungi ki sense bang ki siming e senje marang aba janna jaing si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shafaga jaw ki sense ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kul mana ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomvin isi ji jualan ji kikin kuroja na lomvin ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomvi jangi na sa lomvi ziki barkawa
2: atari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomvi ziki barkawa lolo kwa aribi eri bako na ngi kiden sur yani ilo ni aye ina fiane ina loba lomvi den jani ina si sinyi kadwen sabanga rendo bengalun alkini uto age tiri donne kin si gundia ano ke gindeni wala
2: la se dimbere se songa udina yani gidu awad kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na azjarren aba wala kidin joru jana ina lombal ani joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sari lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jofungo na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a duwa bu duwa long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman aldo gi kwa yani duwa barang ile kilmala nga sekia ba widi na dimbara duwa dimbara ela deng ela selfi al molo ine ini yekeken kurwa la ibana sel kangi na dai molo ele bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja alna manye na dagdin ku yalan keke yani ji jawngin na din sur se kerin jawi ka ngena dai molo imbele se illa zakiran pia la anna nas long dagdin ku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba erifi den jurule inala nga jaba ele duo se alkana ne walal kurin tarafina ele dorale pago au ne imbele si songwa takatini ren kidele juruka udin na dai molo kinga si ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na man ayu duo bi duo slong nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kilma ay jeilba
1: marang i uzia si jiha si hali an den ti le al kan ko lu ko nya ti ngo ngal del dile kam i uwa sa al ko lu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba do ba ke yani mungkin nan jiza ta dora gilong na ma dori ki si je gil na juri jamal de ke ya ma sha ala in jo ma sha la ni den juri jamal kidin kilman di wona nyam nyaret ni na sanka anas anga era do ba korro ngena duiti na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkingina eri bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili mara
1: den
2: kilma baila diselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayang abonga borun kaminga eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahar
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na yenu ye ti kanjiro ato ani ami do faida
2: annan kert kele ling izia la do ta pisa kame ba
1: din na ya khalas min den dio e den dio den shaw den kilma shaw nzi kwa
2: in nun se ta pisa la ngamba
1: aliti gina vile nzini ejeje ba gina min dio ke fa ingrena halu fikira ka welinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idine ji kilmadin dio ke nalom venes londin kilmazi dio ne di kilman den gondoron di noge fa jaba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a injwa ingerial sungai kadwini ngiti ngazen yezigi barkamin ki sense tul manaji jan dinele manjana ko jejenja
2: nan ko jejele jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini mara dok kini nsi juru le aba non doing pikirasi eri itti le ana mara dele na jenga al elson abdal
1: kan fafila ko aga indogi ani mungkin nanin al duo kene yekike utonga e keng izifine keki duo balas kimba yak duo juras kimba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun ko anya minan ka aji duo den surisi lo irele bana yani kwalen karaja ne keng lazivi anzi ye den surisi tawunje
2: na kama elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungkin nagi singan ilal al kwasi jare mungkin nesin uta musu ma gizin angil
2: elal
1: marang zeninal midil kan abon kami ka ba hangina kan abon midil gila bay kil musu ma zimi alin kami albak alba asa ululadi
2: na kamal na
1: duidi faki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mu kin gele si jaw al duel kilom fin dora man ne ne lombal kidel dingi an wata ga gel ya ne
2: lombal
1: na kilom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin naja kil masi mu indel no
2: se dimbele
1: ore sabi hatta dingi lono ko ede ga ya ni al mim ne duo insan ile jana na je ja ki aduma ban songa kan huni zeni na jeyo aba hasi kan ni ki aldimbar idina na dembam silom fitabura taw kan sia kaldi mumkin ngi jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: gese aba zigi kelman dio dimbar zidwa jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngi ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar rege nungi lay belelay dali lay almim ayeri mumkin duwa zene sin jeyo aba ka aldingi na nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belel min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakde men fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga re tulenga mungkin alla nan jisi elele songa eri jagi na dele songa eri jen kangi la anna ji aba jarringa sabakela wala kilman den aninga sabakela yani minnin karin jegil day molo yani kwasi jarringa ini mungkin nan jarri appa ini aba dele na jenjenga leana mis elele foyri kinna mo songa takati ni asangi duo arisi jarringa na le dimbarang yere bele jitte yemi
1: ma muskele le do galji alji e joba e aba zidin jeringa sa jeringi gitulle ke ngazini na jie jomi
2: basi
1: e lomvi bas long dimbarang yere ngi khas are yang marang kikang in kalung zenina albuem beren kasi al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke ngai la kulwe ba marang lomvi logi la wala lo
2: logi
1: a imbele namuki gola san kokuli nan kalnga duwanin ki den baraloti kin aba sore ni egel walai luba wal kele samba
2: ana ba kamar ji duwo ker kele ji selaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji din ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani a kin jan aban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulija maranga bas geyin a na joela lan e kikira janga to kwa jang nes jinga lan jami indone kasi aluba indone kasi kela ambala makira irsingo tur umra ile duo banke na doiti jina zene la bam le jere jina zei ba in u gisenze hasil zineki
2: ke gan ke dan worale ke ne jail le
1: king na ke ne jail hata din kwa gala gal boru ke mukina nin duo ke nes lon fiesi de reile stak dimen biana tari jamal fi na min kuyo kan abatan wani zakkan aladdi
2: yele se jondi duori ngam nama ani jayani masala abar reding na dimbara se jani nas alla foeli no kuyo songa na songa ta na jilla reding le jaldo ba ingere masi nyam kam ma do reji wele la kawa la
1: ka jawti na jawti ni jazan ba baraka reile la ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ni idine suru si lomfi min warna le mfia
2: ay ay ne ele gosi jayo ka ta ngal wala en sika yo ay sa ela karayeri la karale ni jo ka ta ngal se tarnga ngoyang na jine ma ele reisi ti ta tagalolo asinjwa namas buldunga abas gal buldunga ne illa duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba marang kan juru nga doga felintia be
1: da ni ngeli no ba jangi di kan ni ngeli no
2: namas juldu nga ya no mas tarra e no mingu ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
1: e gel ka be singa minama jangi ni jawli ni odo filan o mungkin ila dua ala fi gina nangi kem ko o sa ene sing reito do ke ba
2: namas gal
1: vi do anju ndi ba
2: e gel namas mo lo gal namas ki dora ker
1: ko e dora ke
2: ba marang dog im usi da njuru de ina karti ba e kik ya manki in real au alang ouno onde la du eleling amma badar elele son korngende ah inde kanu mesenu orre kwa
1: hada de basalang gem modilele do kwa zonwa do ginan mungkin ninji basala jurgon kim basala songwa kiren songa ingine el du shola tan basala shola amin jeilana el du deng derri deng dem buleleng kila basala indala rimo
2: ni ngel ba janer ele buli ziji den war
1: ngel den war janem jami inzial ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun wore wa baraka lomvim baraka dileke di shaksiele les lomvi jizi bari
2: dingina
1: e al din dioge ele ye lomvi a yeragin kwa yazilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: kinin
1: den diong enni ala ngako wen surnga si e ko je jang ko no surnga si bo taran du kelen surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni ki dien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e ka yang si mitil sunga sali kang ines ka yang si mitil ne ki njainga ki ka ngi kerker ke total du vota alji eria ya anaje ile hi gisi kurugi ini
2: e
1: Nengis jumel nengis embera ngai sai jua gelo korang alji ke ngai
2: ja alji ke ja
1: alang karo o ne ki duin dora hawile nga alang karo inang iru o ya kaman e il real ji ja ne ki ngang iri jo ye jisi algi jumel ye ngis
2: be ngis is nyenti ala ye rele so iri ya
1: o ja yani ines benen bagi algi kembe na gelo kul jani lo ye ngis benan gi kem mofta nga jani le harin kem mofta ato abe le reina ja yo bazin beren igel min den bida den den jusunzi ai si junga na lia den dawinzi ines beren bae ji ayani ki ki dora ile ides beren ba ji masalan kin kanzi al al al jusunzi ni ni ninji ti yi tafasil na as beren
2: lara
1: illo len kin mo ko la san kin kwasi midirin galde yesi kin masa sun si mo indirin al ji iri jo al den bara irin ya ile sin silon al den irin jo kan wo filan den irin jo idin den bara ila irin ya yesi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enni na sin beren ji as en lan long na ken son go as ka bol den ga yera as ka ba nyinti si na sin beren e gal kan gi ji si kurani na tin son go jo e yera ngin kurani an ji iri jo waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim barasi
2: barani juro le inkorti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jawrti ne injuro le ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den riela ba tullele pago alan dan borusi ire ja nan nin dan oresi ire ja maran ki ben kam indu ko to in asaye ayeke ire du telba den sursi ma ele ne kinga
1: skeru du ya midin zingere
2: eh
1: ato adingilo ne dimbara su kuro jane ne iri nyaan aris bulong songo bulong ne nyaangal dan burdi o kore nan gene ingwalan ona kila porrenga euran kala singansi nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
2: kainsi
1: amushar yella ilolen
2: lana ne orre dungoi nan orran kwasi gene iri jegi
1: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insikai ne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kera bo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: na ma ke na ma yesi tenga jani wala dem mutabo man na ma jiru duo
1: na ma jiru duo jang fa in kamnga longa dingan al al abon kamnga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fini ne jebiti imba yene
2: na dan woren ko
1: sunwa genes ka alun dan woren le ke ne iri kenge
2: mara nama suru
1: si yendo dien giti nama suru ngazi duo ker si en zenya je jo mana mufta el duo ker garib asi je janu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
2: la la se zeni na inka ma dinga baye daro am ni aba ni no am daro ala ngaya
1: mi ba
2: na ze masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi ja to ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding ding orang wala ding garib asa yesi julni ana ne lungi ne songa ge ana na lungi al koyi ngela ngami taganya tay ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingo la ken ki wo aba en kwal bo ke wo bay sura bandi le zo aba bo ke wo bay sura
1: fa ki sensi bere wa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songa te tingi al gidi en kirsingo fa intile madini bara hadiya zira tinani idina yeso ngoso nga medik na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fana ma walangi tinani na ding e nazara oreling na jijuela te nyawa zigi tolanga kurwa yani na sokote buga nga ilonga lang aika hata kaim forenga atingi loni ki utonga tolanga ka jil inel undul a tule lanje wonin gidiye ijabu
2: e lala tarasi barabat asoyne tini nan jamal jani na kibara na barafotai na warra kwa karok songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis aming asallo to inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duna por dungo imbele se baslong a insika la baka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja kibara gara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona ere to lefi yidiye se ide kurwa jeba wala den di tinin ga jundi baba jelune ilonga janyi kweel di ngartum nyi ma nga jirso nas kin ko la fere ta ja ya kin aba ilono ron jab kya jiro di ngartum nyi ma jirso nas kin ko la nyi ma nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 70 na mataga arabab in se kangis emi di bara se partel ala yundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di bara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlenga dok nama skain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skwe ke na ruñ dok o na kila doro ruñ wa san kain tenge na sekel ni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersin na bado din kwe ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamyo un sesi asan ko itile no ulile na orundio kel jam king ise ona dinjuru deja aba din ko son ngare sin kwase son nga jilel hi pogas kawa na doga kirse ma filani ko kwase son nga jilel ela zakai na ringi nan ko itia risin kwase maluma ta tulenga undul wa bardu mungkin na melagi awle son nga gisajja nga kai dolan sabayani ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi balan dola kurnyungul ela le songa ba le bana do ga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itting dan orrele kal adu ta chwish fi maran kwa ba le ka ortaba yani in le songa ba le ba kay ndo wala se ona itim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele i ngone na lomba mubashir dem jawi kamel jani ke kormi jani na masun jwal o na lya aba dengin jago na mai awi ya o ne lya as alon ba juro le sai mana o yi karo dile apa an mara uto ha kula salon ba wuri naka insani ko yan o una den arra aran na mai le awir ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ko na wazi tiya ke ga fale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga aba duo ke na ke den yan ko na tines ke yin baran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annan tinin denno si yani teletin dagi kelasi bon kidin ammo kidin abo kien korondo bawi niskitu limbaola no source ahemba no unas gabala bayin kayen amonga kanas bayimba kien kuonan ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zamin ba jiye si keli jaw eren si jame al jibba yese bagi jaw nang yese yani abo din iyan kuya ke gafala kwa yana lomba ay la ye jiskeli fi Allah in sija ila Allah ko jisele songa ko nes gafal ko na jiro ammo aba din don ki gafal ko ina jaba ay do en do amangi ay so songa ko en na mangi ani fi nas gabara belen ko to dengir bata santa won dala to munjo yin oro joro ele diele in se jalon okit al bayi no surusin nan kilmanti yin no surusin nan an kin dola to leburnyo kin na makoy un se nga gena waisan ago wala kun go se nga gena anni onu lo to putta nin ko embirsin ona ouna yani daim ba mal ko alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kain eskain semi la annana kikain amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wo nga se ne jua sanu nyane bantu ga jeren ak ane ay kaljena nun jabun ha kisen se le sikin kamin al bagi maranki amonga se na kel kelma kirsel na jato amola njena jam horin tabun ker annan girai fiana jama girai fiala njena kerna belerisingo bakitin marang hawilen kana min kain tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmas ke ba san dem bele se julubba indok na mata katini ya sanki orrendio kai na hawilen kana dan orresi kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irkeng ya kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na bara se dosu asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan kuin senga ago wala esan kuin wesing undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyigis baso karo deldim ke karo se dire iwiti ne biru su duire biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi do bi do no koro den iyang teri do su ni ba basle iwi anu mo sur ki wi nas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabunje asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai bara hadiya to na jago ini na donga gi kan ni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men ka we na ko gi dal ferra ka we donga gi kan ni songa abasilong belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

na wato na magal kwela dan si dudi ngal di kanen kriya sal na sanen al di na masa songa kurai na kwela nan denga singa songa kirsimu asa alan denga singa songa kirsimu na namas ide kun asa di te kundi ilain na sanen al di sa songa kurai na ma ilain ne hi kwel an denga singa songa kirsimu na ma ilain na skiki jonko na bele jong ila na ma ilong abas dang dinagi wala ga dang si zaman agi na ma karin nama asikir kala na sabba kersi bakirin kirsum salite to gundi ila si namen karin jong nagal kwel alansi kalum sal kiye sal bedoy nas uwando marre aldenga sa somal pe ki na nama kwel alansi ke na tenga kala si kidan bere kelkam ilain na longa dingan na orra kenan aldinga do setullage na ki ka kwel kwa aldinga le ki kwel alansi ngalum ingaldi ka ges paliti na ka skiwiti na ki kwel duo risi abakel jami wala gal jegila wala gal gis duo kwa alamba de ratu de nya ye duo ila belezi ambeleng na ka kwel na ka ambeleng ila belezi abade ara jara na majabun abade ara jara ba jundi mingide

na ettei nenen karin numagal asi kerkela nus aldi kerka na dok asan in kalum kin aldinga asaka asa udonga tulla diyo ke inna kila utonga si namakwel alang tullen si kelkam na dok alwa abas di deng uwer keljami ila liya asi ker dok banden arra war yarang na dok au nus daim beleng aldinga si tullen kelkam ilayeng alang siya juma ba na dok asan in kalum aldi asa aldinga di asa sasa kurage na dok nama ilayni niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asa in kalum dinen dio duo bi duo albas ke yang otake na marang kwa kit ala ki yenge sikundi yene junge yeng lia alba kwa si kerkulitia na kwa tenga asa nkomea na dok asa in kalum a ki longa di nga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otana tulaya kiwi na nama ilayni asaki kwang aldinga kau marang dok awunas in kalum duo biduo na kewuong ade yundi ula kewuong ota yundi alba wale sinjungo na ete na mayine karin kewuong kwa nare kinga tupia na maa sekerik nas ingaldisi tabungo

0: ma solo che sì na qua yesi ki solo ngin harde ngawe
1: bat enai
0: na quella e ki galusi dai marangwe
1: e
0: turi so ma nyanga ba hindi ndengre apia ba wala ga juta ngale nya ba dok asan itim belewi ila guresa sa arde ngawe delicacy wo
1: bat bere ngam ma jini na yike jel bat wo wo kereng in ka alkadilo ndul ba kembri yang ngine ngundul
0: na inyela yi al ilo al kwesi bawki tir kani
1: in kwesi bawki tir kani na ina alba kwa juse loke mang kwewe mbere ngal eridi kesan keral sa
0: egen na ayake ba
1: ba mbere eridi kesan keral sa
0: egen kan de eridi ninke
1: alba dire
0: keken juri ngam kwa dingang
1: egen
0: ana sare ndonga kai
1: al dine le la tawra do koral ma mande ma pay awma
0: egen
1: al eridi kesan keral
0: nekima si moyol
1: egen la ma lo alba dure etin ne ngi adawa e ngamang wala ri asterel mamang le hanama galde mba ya namang la payi konyo sinkari mang na fasin kwa geldu ngwe bat ji asa sada so wajen ki sada so wasi moge mang al kwa ngin kinga wata nga karote amang egel jidi ngani on ay sa gure si giren kawe
0: kan e wala ki kan ki kwela sangin kalonye ila gure la kwesi asa kela ami kasi ngi lo atin den dombore donga kae al yesu nga dom kenga
1: egel dok
0: asa marang asa ho kela ami ne de nga rara nga panas jawla na nyanga yesi kwesi kasni
1: egal na illo kwesi kan sijige sa son sijige kwesi na kwe ideal a wiman basin dio ke dem bal ela ke so buman asa de ngirdi ke
0: man kwe do gal longa ba ele lole ali le risi kwasi ngel arde ngawe
1: as lungi ba era se al sulu ka bas la dem ba ide kwa kwesi na sa son sijige man na ki so ga sabe ban ke na man na manin kom na ay gendel al ridi kwel man
0: ina ina nin kel dok ay na kel da kuro na mas kay mun kay nga al kwa lon na guresi arde ngawe al teni lo kartia kayis pul ngiti ki nga se na in real shanguli
1: tolle
0: kay nga sta kay nga alay na dayin jayin herra le kirsing nama ye ina kirsing al otanga kay neski bullingin dora undulo al takali da karin al kwa ngaminga alan gure ardenja na kwenteni en kwe kasbuliti ne kinga se kay sinyeti la lore na ilalong al ye gure ilong al nina songo andorai asanki songo andora ilalotes en keden dora wala ye ye ne kayisine kilel eriti alangi kinga si paro asan daim rooming kilom finkang na asangal lomfi si kurikulo na itgalal lomfi kwel alangi la dorako asan daim jayun koranga pulni inama ye ne skayina dengi kilel dabunje majaram may
1: aso ki bore bat mangna inan taras jawara mang eten sokila ba jelna jongona jegela mang ye baye yalkan warin waye ye wo ken do moral elan jiwe asan jitinga to lenga kummo na era domborel ide kay bang aba ilonga ki sense na ilonga ba yesi karutingi min keri ngiren kwa al kunduli
0: bang kulye sikay mintorik bang kulye sikay
1: bang nyet yesi karutingi
0: nama dogel dogye kan dog orenga kerngale al kalu torik akeleba a alang dombore kelana enkengil al dainteni yi
1: gure
0: asa lofilan ardemba alang kwenteni oreakin nga kile
1: akeba
0: iringi nezdo jaro nga songa kang niki njusi nga longa le kongo na kagila akeba kila watanga akeba
1: inkame nga marae aba ilo na maragal dani wari ye ilo le aba nifiana dele nye nsuru kwele eridigi de inala baba
0: yebi atis kona ba atis kona ba na duos lia el na jaden teni lesi na etong otong ay bola sare ngay ba
1: erikurai
0: erikurai
1: bat ba
0: jitila hi lesi
1: jitay bagel
0: na mas sek el na ja
1: jitay bagel na ju kwadi kien asati men kawe ya mesa nanin kawe
0: kitori ye ka ndai bulile kila aisa kengi na ja na kila sa jel ba na menin duodi ngas dogola auke na dogola is na le kaina sken teni ngali hundul
1: akak
0: ala ngami asa ani sken teni ngakele
1: akak ela woro juro na longa dia abu ngadi abu kulal al dia kawe ba en kama ani tarangi ani ngandi ngo do interni dog ma man tore gela aisa age ba
0: timbe ngasa pia
1: asa kai na abu nga
0: abu nga
1: kang ina nangi ela lole wo ina lomba alang ela alang alang gure se karotia lolo
0: ekene nemayene skinga do dambu lilem furngiti
1: ba mara una
0: ya lai ba mara ridike nas angulungo na dayang orre el nas kika nas tarikaw na yaiba ilanamas ilondok al kain dogolali jigisunga ke.

0: wala sene skikiti inarang
1: eh
0: mara ari al nande nda bona lo juice ene baw
1: eh
0: uto anki se ababa san ken kwa ke la se ilonan kel masimoge
1: eh
0: nama den nda bo ben nakel ma bo yaba era kwesi basi long atete mara aku nge barankawa
1: na dok inala ngaiba
0: eh
1: kasi dogisi impulngiti
0: eh
1: al otanga dinga se tari kaw
0: eh
1: na ila tari lo leba
0: eh
1: al ilona ilongalan kiyo to kan kandeman
0: eh
1: na ilongasan sigin kan
0: eh
1: kinema kwel alan ko nas ire kebo tarika
0: eh jevagel
1: kila ota indule ngala
0: loro undule ba
1: eri be eri alke bas den tarike na bi
0: den tarike na bi wore
1: ki ka ngungi nas ota ngaker ngasi ki en taringa die lola as kauba nas kangul nas taringa ker ngaka
0: kel ela yena na kurri
1: na ila inna longal dalil te bunje ke
0: ela
1: wala ota arranja ragi nas
0: kauba yo ake ba ela ba dar sergi na ba kerin jaw ngis ke ela lingi nalang ela ba dar sergi na kawen lombal tarasi nana mayena incoming in lole ina domboresi walgal guresi era den gurende ngirenja era era de lo alaiba pakat pakat de lo ba ela ngi del na kayen kwa etindo uto a akurgule balande ngara kerengeli nandok dombore ngara kerhe do akurgule bande ngara kereng wala kayen kwa gal etimba safari njosi dok alan corona asa genna jama na dmj dok de ma pale dok ala
1: je wa kangal kanne dmj ne ke yin pisinye maran kazi dok ba itir local yawo wa kinal de male kanne na kwe kwa ker ngan zikati yana ki kwa ker ngan bullinga manye nga ge badone skin ki nu utanga kurgulle na es orre kundula al yengal ingaminga al iting kwa kidge arya kinyi
0: egel na kabaye
1: na yenge na ingamal ke kirege na otanga sunga kiwe le arama duite na squang ngul kwa ngosa ongul tindil na undunes ki nga day matar jengeti
0: ni yela jamanga la long ak kavelong inalba al duem belal demio ete nama jenama demin ke mbela ke la ke la nama bawle nama nas bingezi tigio dio jinya bigel tigio dio nama bammi ay bi ani baddo pale ay bayina ani baddo so ngare ay bay
1: wala ko ile balanka gi
0: wala ko ile banka gi la e ke la belan ay ay na no ya gali de nama gal dongore tak en kama manga lila demo mu ete na ina na yunus beledik era na ko askal ngi ba ene
1: kin na maye alin kamal bulimbara dio kriti
0: ye na bulimbara dio
1: kriti ina longal dayin on radio kin otangale alkernes kangulal adata wat tagalit kriya a ilong al sunwa kay kwanas angulinga na dayin on radio kriye na na mang ascendentile kay sido na kaw marang kinga sene lombay sette wundite
0: e kisense kwang asa abajal no jongon jegal kwan sa zoge na kay le kriye mara kwadin ma dele putton kwititia mara kele yankinga sette mois doitia ba bas dar karin jawti ana abaje aba unse de jela e lonke se ki alan ki won do kernga kagil kit asanke kayen kidin kanya alan tabun
1: jela
0: na e lon alan ki domboren den dora e se seyi asan domboren aso ngasi gutka na dok den arakarang eini so seyi na edi alki ko na de loiba
1: asoy ne ne domongen nan jago alan awuno kurgulin na lomfin ken korga kisikoyi ale loneski ngatabun duitia alan otaki sitari askoba altari janga ge badi lole asoy
0: bay lawo kren
1: jago ma jaram men
0: na ay bendeling tokin
1: ay jendel ngi wobur go batir dom jang man ko seyam ba
0: ay batka kire do man bat ko seyake ba
1: den du lele
0: sesa gema dok so wakin di kan itin wuri ay along sesa gema dok kan
1: ay magis la ngin kabagal in zikalungel la kalas itin a ungan se da kefia na magal kwa kanene kiyen ko sanga kawe ni ki rusa ngo akela kendeli egel na meno agel almati tingel indreng itin a jannakila lanjaw na meno egel al majram man sialang awu na manin kense otat tesbaye ala almel nay bulong
0: ela lolo kwa kwenye kila zima mankazi kuwartara sae.
1: He? Hale yitara mba sadri jana gwa yitara
0: kili kwa. Kila zima ta yitara kwa dola kile na iti ndonga kibima.
1: Ya dome da.
0: Na nama kwa duwe mbara almingi ila ke.
1: He?
0: Egel nama gali ye jawab imi man.
1: He?
0: Egel kien kila atanya bata luksa sonwa kiri man.
1: He?
0: Egel nama isi nkwa yi alang ona siti nga nyingana duwe mbara gali lokarra man.
1: He lokarra di mbara ne
0: lokarra. Lokarra na na lombal kiyo mtok jau gil.
1: Na ayi kendeli yendiye mburu ya
0: hai? Yenka inkaba yo na dora o ngabat nama lian saareng ako mana lo sakarra. Duwe lehen kwe na sigaliti ya.
1: Den tu lehelay.
0: Egel na nama
1: doki. Nama afe nga jumung.
0: Afe nga umma man.
1: He?
0: Nama dok bat ide al meni asa dora ingana ako man.
1: He?
0: Ela liyo lang kadele ong ide.
1: He?
0: Bat na baduk uto adi umo bat na kwa kena bat basi nkurenga ye. Ha ina diya nyurong ala jibat.
1: Manga kere ba?
0: Ha. Dera ya ba mama diya ngerila. Kabas indi ambat minkara maini ngala gobo. Numa turil ntea tul linkurel man. Wala arka kela mba man.
1: Ne ndi nana nga. Kantori ka adi ngerina.
0: Ekele ka soka diske. Soka diske bas ming illa dua lindi anga. Ekele alba yu alange le upungo. liana ma bat kelam na tombalen ko rakay e lo ba menen turil tire
1: e la na ma kilman zimina para ina kawe ko sai e
0: kan na ma eral dengri kilman zimina kawe na ma yuno a ko idelle lo nan dule poi kala na gal ita e balang da juta tan ki aradibe e ne ban gwal mas apo ba si de kwang elen woro e de korolon kering e na lole
1: no umi jawi
0: alma ago ide bat na ma kwa de kelen na don kan ne na ma singo yo ko na bi ay bat na ay lo na sim burin ite dengri dola la banda dig na ma singo ay lela ki dolan gede ngina hala kaulba ayre la asa dolan kaina uto akawile
1: ha lakin de hekele kele kwa mele no man jammay le gele
0: dolan kani
1: asa dolan kani subu ko ke di kam singalo ba ke asi ne subu ko
0: e gele ye na ye yenka yenka me yengal ba alba subu alba ni so asi mo menge dengal
1: ken makan itingala san kwasi araka uta
0: na yiwudi wo renka ngam mene ne bot uto njewi na is mane kase den ine tasle is kari
1: ah uto njewi
0: e ya tasle kari
1: uto njewi iting dok ye ina a konjola le kerji
0: e
1: nama ine den dara jayin herale dok otan kitin kayin sino uto kitin gersing ali longal otan deski bullingan doran undula na kwa yinsi kawe na ila longo ise kinge si jigite wala tabungis do te wala otan atolen age na kawal kwa taqlid kariya otoro ini mo ko na do utonje yun kirsin maran kase be long utonje yu gelie kide ngor rekansi sogadinga ken nakasa
0: bat bana barakal jarnes age gal ide mamanye ire bat nama songa kitul linkitiri ngam dama sina na wu alam ko bat na skoro adden ka wanai tin koro jaba no million na magal arakel ene no nungi ne kamal dije egal nama
1: ke king kwa kila batul lege
0: alba kenge bat nama gal ko ri adden ka wa sa koro ndul ma do imbar na ko tangela bakia al kia
1: ka kia
0: nama ingo nama sin waji na ji hai ko aji gisi kang mungi kaldi enan ki kaso te ne ki enan kaldi nama ko haira jiwo indaga la ba bidem borus sa ba nama sin wana kai nama ngol ota genen kare galdumo galduma tangilele na enan kedele gol egal galduma ge na in ubat nama so ta gere ba nama in waye in u asa so ka kire mingi alin kam uto nje yo man na ki galduma kenen man asa ka kire man ille abad dara jayen herale awngi aina ila wo kerengen si ingo ai dombere deg la kena embelesi enan kwa kasi du sa songa ki putotio
1: ki se ye a otanga ke nes angulinga eski bullinga koran angula marang orre kwa dok ayanga songa keruli lole alang wutkawa na kila watasi sortu ka kawia idingi ne a kila nina utonga jeyu yen tindil le kana ngeminga alang ko esu utudi ko ke asa songa jamaili
0: yang
1: nama ingalu ai nina kila osomanjani ilalondok asa jusele wala jole ridik jibitia nama kila marantindigin kayman nan kwa kitindik kawe asan kwa nakawe aluto dikona dia doldol
0: hay
1: egel
0: neki imbira kase wara sen jwa bae
1: nama dog ile jiginga kay abadigisi uto akawye ba dogol ke rimar ngasi do basin kaminga aluto nya na diben dia puka yani inama wa inama ridig anga ile nama yanga nan dogola source shajen kawe na awsa kingitia alan utkawa alan utukoye marang alkel nakagila utonje yu ila dele otosunga ku senga kai
0: dimbele sei
1: otosunga ku senga kai marang kawa orre kwa ndembulinsi awsa ingiti alutkawa nan manken otasi sorkani marando ilonga uwonga sel kingo dogis ngangini ne da ngala anga ineri aldubu rengel ki garebi ngere
0: ya men ki garebi rengel
1: e galdubu ngangette
0: burgumburu wala
1: e burgumburu asa burgumburu almin tori korde ki ana foyi na e kori sun kora sun akai na foyi der na foyi na madayin kayin kwa indere ngi ne mukume abakila kwa mburu wala jegila burgumburu kan nyanga si uto irin do ko yeli
0: hai hai
1: ki kayin na masdo indere sun akungi do wala kilal indere kari ne ka kiriki yilla nima indirin uto ka wiye ne masila lankere
0: ne la gal uto mundu on kariya
1: egel liya ina yen nima kwa nima ngama allan ko yesu uto dikoke asa jammaide kin nima yey na konjola kay ne galdumo an gette kila kul na dog alam ma singa kormile kawrtiya kila nima kul yen kay na kilang ele marang ikira ngiz long to le na kere marang majara ma ndog yelona otanga ko singa kay neski bullingin dora ngulwa nima dog koel ay na handen tille otanga al kernga kindok anan kila sekundie orre kwa al otanga kernga kayin alandele nungi to lekoliti alan wutaka ba asan dok kernga kan ko senga nas kangul nama ko dok ay kage na kayin asan den tille ki bullinga ngoro na kayinga geba nas angulinga ne kinga si nyoke jawitia nama ko le lole ala ngudo ko yi neskeren tullen ni imogi ei ji jurgulola ne jiwo sa kage kernga alkay ne undula na day on recruter na ine yi dok nama setting kuro
0: ay dum balen aldina tere kurai gi na aldi sanen kurai
1: egel na kabining nitika namas itti sungan di kunsu almas day ngor resi domon kago ine gel kegil kayge kal korongo no undula ilole nagal undula dok nais on recruter na nama ine setting kro nas kay ngore kayinga ine kegil otan kergal undula day ngor recruter ki bulli ndora
0: tarasia
1: kayingos na kayinga day ndara jayngin herale wo burguna may yi nakanna otakilin kangul kirsin asa angulinga alqwa taqali da kariya nakaw ine na mayene ngwal otakainin indelinga day ngorre nasin kwa bullinga le kangul nasin kundunes already kaw na kinga jigitengi nama aso kamingal kele saye ine udonje yungona galduma ngedde maram oton sogle dola rigene ji jelu na do kenes angulin na kwa dogin kaminga al bullingi wala gal al jammel birnyingi al yango se birnyafi na kena asa indeling na dogi longal den kering a koronga kay neski nga jigiti nga wala gal long al otan kay koronga la keden doro ndula
0: ay do mbara jibat jijegila la ye dulin ko ye malewo pakatia kina mama ngala ela degle koro bat degle kerina gal ela le songa jitti gal sa songa
1: kay gal
0: hay ne ji aja dieng la pagul ba wala diem bro pagul ba jikin wata gi
1: na ka gegel kan as qwel ba kangal itingal wata kulisi as qwel ba kay nondula
0: ak ne ji al ka min torie badul tin ko e ki ngasi tarasa ite baba
1: e lom fi ki lom fi ele tewa bay taras tegente wa dim en diol bay ranga bay kalas bes tim min pena ila ranga
0: nambe ne tegnera lo bal di gondine ne tarasa pe baba
1: wata kul gis ja
0: e gen na ji eten sogle aja giraba na kwadi kelena na enka mensi lompi alpiana maratimbe nga sapia ba
1: na kale ka tori nga saja ba
0: wat jegil timbe nga sapia
1: ba ni azauriti ba
0: kin kan se kulkan yi
1: na kalo el nstimbe ndirimba
0: al enka mengal darmasi tolle ala pia ba kal
1: na iron darma kia nga sake wala kulunga
0: ayela la ak darma na birnya tagi ba jura bay lon na mandaran den dio birnya tag ei bat nama enka megali e al oso made yunina jaba galiye
1: oso mai
0: egal
1: ne de singwe oso masake
0: na gel kan belende ngam mai lay eten sogle na makere mang na suruwa si jure de kurul mang ay batal ka wonele
1: na ka juroy
0: do al wonde ngu al wonde njango si imbelen tarasa lay ba na de si jaro tere iri ak era birnya lay wala juroy
1: ale lewol ala ka wo tar al do mbeng anisi wo
0: tarasa la fiaba
1: asan redit tesba
0: egal
1: ni na kilon jursuma gol wala kormin jursuma kene ka baya nangal tori ke ngel do
0: kene tori do kan itin kere marana kan redigel nan kere gal olo
1: yi
0: egal
1: ay
0: na olo nan kan ba gal kasi
1: ay bat wo burgu bele disijel katara en rino ndenga rara ba
0: degila la
1: ay e ka wala salumba nami iyo namas kudwe mbaran ko orokaiti kala na indreng a koso kena kom namas kaiti nama elne jumu ababa nama oto ngasan iyo
0: ajegila ba
1: yee ji kwejang
0: ajegila ba kinsi kwejang
1: na sembere ngamba ji bastalla jang ay jiwel ba anaka alimi amba wani alimi kingwe
0: da bajio
1: agali me adam ngwa mbaka ay jitol ne jikae jiko to kai bulone ne ji oto en uru inerisial jaranga oto na injiro focus so janyena
0: musiba po
1: anjoba dinkringila alkarines in dombre janga
0: musiba pa
1: na mate budu je winu masla na mase ko ayla do ngwe kai nan ta kai daga yuba inyala yaji nyemun asakwa ulu kai na surunga
0: yeba
1: kulitia
0: era ba yei
1: na inyala isikin simple ngi desa duolom fisi miren jikasi tulela jaba
0: tibadba na ela nama kenge kela nama iting abanko age al mera mage na kela nka na magal ria pa do kerke na do itrik ela leson apai ak jijegile le na ete dosi surde nan tollei nan ber nyai den darmanan tollei namas kundula ke redik kulitia na diko mala tirnga kursele ya duosia namas jalomade ka osur kile dikon
1: kira ko afotala kay
0: enda sa kwase amertinga ka osurie
1: na duosi iloni na duosi sur kuye
0: ay bat azjake ba
1: nas lo di ko sai
0: azjake ba yeba
1: na ila dog namak kwaringa ko afotala nga nerji majramen ki nay ki siru gis denga rorongo na du kwaringa fulage na dilla ci kweli na kwa dilla nagal kweli na ful ki ngweli
0: ajege na ba
1: Kiki ngasi iye sa lompia ayala kwel kiyalang inang kalu.
0: Kan kidaran kideldinyet meneng kaya.
1: Ye?
0: Kideldinyet meneng kaya maraba jalan jokan aja gila.
1: Ne, kaya umayram buen uyangi imu.
0: Yago.
1: Ye birnyingye. Wala gala dayin diwe ngama, dayin orre ngama anyal buguli. Ilanong aluk uluyi, alukwa loon kariya. Wala dayin jay al yesi lompia.
0: Lolo. Dayin jay lompia. Elaba yesi lompia. Tasen antewa baye ina
1: na buguli
0: ina na buguli batba
1: ina na buguli
0: na elaye den
1: sai alko kama ane aljamali
0: batba
1: ilaye bugul
0: adigan
1: yani ne ina lomba alki ulun jalungi kan kiden ton dayin already ko akay ndunan nan digu dirin manin ulmel laki marum buguli
0: batba
1: na digal nan ki ruriti na dai na galuba buguli
0: batba
1: na digal nan fukai nan do buguli
0: na wonken sen akere ke kenja alki ngasi bat inan
1: dom ila ulu alki tewa inan na makiyen kan
0: batba na inegal ay jegil gal
1: ne donc incoming al erdike donc nas kwa kangule al duo yango e kwela lan itinke ban kwaran mal ding ibreke don nakan
0: ay jegal badu ko ren jigin nagal e kwa kim banay ke de kase tirgi
1: star ay incoming yinga sunwa ge lobi lol ji jolan point al bay dele kanya ila dama kinye lage majaram ben a barentin jal kin al bullingen kwa takalita kirena skwale kangule ka wela san dele ke tijage al ngida enti dajal ba
0: ki sense ki walking as son taraste homang mana jikidi ngere lengel na janyiti ele ji source bas jorel source tarasa jawana te jawba da din source engel ngati
1: ma ji wajang kundul
0: na mara enan na masu wajanga kundul na soronga siki uta masonga kawo denja to leba una inan kawo ina lakin asi dan wotewa lombe
1: asoi

bela na kuing ala kengo adeng ilebela di kirgelka ala deng kane kirjing tong ilala lumpi bela la lumpi bela ngalim beleng tongzis imbeleng al tonga au tonga au keng tondi gilala kuing ele nang daulong nang roa ele nang dawang ele nang daulo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwedeng ay kwa imbele le kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay tondik nyoke ilaming daulong ele ba fei ba debidi dinga gamang dawang ele na iribidul ba fei di dinga kay tonga dinga namang daulo songa ela ba debidi na nama imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkem na ka kelme songa simbele imbele di kanyuru oleka ina na lombi na kwedeng in kwa alkwa dinga kay ngilal ezi kwenye bay golina tongila tongilala anayke anning uroji ton nyatti ndibule

wala ayere bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayere ela indo afaidi ba wala lomvize baza fiba balomvize songa kwel idi ina lomvize kwel na loka kire deng deng anai anai lada kilma ke lomvin deng kwel lada kilma ke kire nema lomvi kwa deng kwa in ule adang in kalong anning uran jitiyo dawlo akin jetin dele na longa jitiyo kin jetin dele den tule dio dawlo an tule na dawon tule kinal undilu ni jitiyo ke leli kiwazu bulili idi na kiyazu kwel na ke den dora ke ya lomvin den dora inal te dele ke ya adang in dio ke in dora e kitiyo an nyetini kirele bule alombi alke na kawada in alang uling izin adang along tong kakire batong ilay ala den kilma nyetini lombi zikwengi na kide nyoron nyetini lombi zikwengi na kwa kuda kuzijiti mwkwe lakin ya ina kwa baka khalatara lombi zibaza na wana yi dora idayal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kule songa kaya na kiro kul kwa nyetini lodi kule kanga na duwalba lodi kule jio lodi kule jeng kikwa makula rabu aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kena na kayuni ni jijiti ko ene kana neki ni zuru aji tiwa kamina kawala zengi nwa benna kayin kilma kui du kui lomvi nden kwele na lomvi nden jalule kayin tabu mozi lomvi le du kui ila ki ngu du kwa kila bang ila zingi kalung nani ki nura nyati ndi ele nis ura kit ing lomvi zi baza kawba wala den karinga kurel ba balom vezi so akwel anin kwa ki jiti koy balom vezi so akwel anin kwe nga eleni bule kwe nga ba kin bay long jiti mo ki dale in ringa na kwe ngila dawlo ngo ki lar bar ilongi na jiti mo ki dal kwa ze bule na dawlo ngila dok lom vine dawlo zi idi inze kwa inze fya ina dawlo na jiti mo ki dala in dan ze bule alba kul toki nama ya gizin kwa de nyamel nes lom vi udwa kul kwa de zin kwa jiti mo lang eni bule min kwa le nang erbet le nakay zurungale nakay jarungale dakki kwale ki doron enni bulal dakini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkeling no kawa jungwa dwimbera na dwiniu kilalom bizi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bizi lom binden bra inzi bas fi anengi u donk ngitu ngnyatindi bule ben lom bizi kwengi ki kay kel man nyatindi na kayen te bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw ba idene kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalon annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elo bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kingaraba kine jinga min kaylen kuro ani nalan kiddo wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fi bana nin kitoki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

Marang ani nalo ba nang kelia kya ba? Ki ette kingwa kinsi na sing kai ba? Na kingama ilang gama ka ba kingama ko na uta kit ka na ka ene dok aram wa do tulai ba. Ilo ungi ne kingwel kuin orengwa a kelisia lam bundi duo wai albatoi wai oke ba na ki ko na kel kam ko na tulya na dai ni utia na en kwa kwa a wai nden lo ilal kwa kanyal kwa nyet kusi a ki dan orang kwa salla alam ko kwa kya dole ke ne la salla dui imbele bele hai ne ba jikin angi na imbele ai la ni kwa unse marang ye unse adde tarai nama ilai na king coming bi a alam utka na kali lo kali abo ba ani na kwasi kali abo ba dinga di din baragal ba ke bang a dual ke dora to bunyel basang ji bas ji umain indu pata alelai wala pata alai ba indu arang ariela sursam boho wala sekene ne yundi wala kanim bia wala kam bia ba abai na ya ba matarre ku mbar ila ungi na dan wo mbelen a pelan al potai aba dan wo pelan al potai bas menen pelan al kalui nekali kira ngore to lebo tawundi aranjio na kidini bilong do ma disin din yang go wazire do din yang go wazire elaine ci kalu yam maranga ko kalu yam ba a do asin dil de ke pya ka.

0: Magara ongal. Boas rusis enga. Ela tille al boas korona oro demin tuzule nyanga. Namo duongo. Namo rusing al jebo duongo dek ela nas bedel al boas deng rusingo. Boas namas taripia nasin kwa. Ay duin jalpak al ene jel na duujong. Namo nyanga na ongo. Boas namas dok demin nguo we taripia nasin kwa al ene bong. Namo kul. Lea namas ela duosi in kwa. Nome al moab kewa na winga. Asa long eridike ne julungi. Al daimbara al malikin kewa. Kasi baise long aizang in uwa. Asambalung. Nama jagilki in kwa antabung al ene kowi. Na kui in kwa anguwa antabung. Abay long alan julu. Marang abay long na jijotayin asan japo baise joana salung. Idi na di impal duo ke rakeba al itu dengi. Badal linjijang. Nama lea ka ang di inkeringere. Nama inkwa, kasing opo. Boaz nama zinkwa, na abajane alang ila suru noa mele julu. Jibanki ruz moab inkwe niu, al birmiti, arrajabung. Alang ila duwanko na kea ngotan diyo ajungol baalway. Ida denga ajabudungo nama zinkwa, aba ina long kataka asanga opopa. Barakisindwe miret jungo. Jis din diti injapo. Kasi jundigi. Ila tinle Israeli nga. Aba kwele asan lota kopo na sursi asitok kaldol. Basa badigi mkwa dawalan kerengali. Nama sabakiri mkwa asikania. Nama kule. Innama dora kenga anli nye sursi lota molo kuleli. Ruzi nga ila jabuduang namas boase mkwa. Aljijulu.
1: Namas dawalan ranga.
0: Boas namas uo na kwa nyetsi mkwa. Nato bikungi kwa bang. Alka no mleke lota ula. Asa almeligi nki kelon na malon kundi. Nadok asa ngimbalung. Ruz moab nkwe niu. Almolo ni duo nya kenga alanka abu. Alangele duo nko na ke lotan diyo ajungol ba alway. Alangke nga alantaz lene dem diyo kenko na keingi. Nguo nga na kwa nyata al oro demin tuzule keing na main kwe. Ki al kuyu kwa kang na kagila.
1: Kalang lompi ila ya nkwezi al dintong undul impiani na rasal na liya. Kile yanga au al Israeli ngang oredi ndiyo kuro.
0: Kalan togol jeng ebro diyo na betlam simbejundi. Nekidi nkwe ndora al jane alanki inya bari algi lompi ini. Kalan di ngore insonga ing ina tamari nkwe ngore ki yuda al peraskeria. Dawdi nguonga lea boas namas rusi yanga na denya nkwe pia. Namas kie kae namaki lompi nkuro kole nga nkwe dekiri. Yanga namas no musi nkwe, aza lompi isi mujaji.

0: magara ongal
1: boas rusis enga elatille al boas korono oro demin tuzule nyanga namo duongo namo rusing al jebo duongo dek elanas bedel al boas deng rusingo boas namo steripia nasinkwa aiduin jelpak al enejel na duujong
0: namo nyanga na ongo boas namo dok demin uo we teripia nasinkwa al enebong namo kul
1: Lea namasi la duosi nkwa, nomi al moab kema na winga, asa longo eridike na julungi. Al daimbara al maliki nkema. Kasi baisi longa aisangi nuwa, asa mbalung, nama jagilki nkwa antabunga le ene kowi, na kui nkwa anguwa antabung, abaye longa la njulu. Marang abaye longa jijotayin asa nchepo paisi joana salung. Idi nadi mpaduo keerake wa al itu dengi, badali njijang. Nama le aka ang din keringere.
0: Nama inkwa, kasing opo. Boas nama singkwa, na abajane alang ila suru nuwa mele julu. Jibanki ruz mwa binkwe niu, al birmiti, arrajabung.
1: Alang ila duwanko na keng watan diyo ajungol balway. Ida denga ajabudungo nama singkwa, aba ina long kataka asanga opopo. Barakisindwe miret jungo. Jis din diti njepo. Kasi jundigi. Ila tinile Israeli nga. Aba kwele asan lota kopo na suursi asitok kaldol. Basa badigi nkwa dawla nkirengali. Nama sabakiri nkwa asikania. Nama kule. Innama dora kenga alini nye suursi lota molo kuleli. Ruzi nga ala ila jabuduang namas boasi nkwa. Aljijulu.
0: Namas dawla nranga.
1: Boas namas wuona kwa nyetsi nkwa. Nato bikungi kwa bang. Alka nomu leke lota wula. Asa almeligi nkikelon na malon kunde. Nadok asangi mbalung. Ruz mwabi nkwe niu. Almolo ni duo nya kenga alankabu. Alangile duo nko na kelotan diyo ajungol ba alway. Alankenga alantaz lene dem diyo kenko na keingi. Mwongo na kwa nyata al oro demin tuzule keingi na may nkwe. Ki alkunyu kwa akang nakagila.
0: Kalang lompi ila ya nkwezi aldintong undul impiani na rasal na liya. Kile yanga au al Israeli ngang oredi ndiyo kuro.
1: Kalan togol cheng ibro diyo na betlam simbejundi. Nekidi nkwe ndora al jane alanki inya bari algi lompi ini. Kalan di ngore insonga ing ina tamari nkwe ngore ki yuda al peraskeria. Dawdi nguonga lea boas namas rusi yanga na denya nkwe pia. Namas kie kae namaki lompi nkuro kole nga nkwe dekiri. Yanga namus no musi nkwe. Asa lompisi mujaja ila ingne jisi puto ajundiba. Na di ngatine ini ete isen jisi kir. Di ngatine kalang Israeli ngan diyo sime jundi. Na di ngarus jisi sasonga ke kwel. Na dogala ke asabele songa tulle. Na isji atine kiri isen ji daga pia. Nangingayde pia ati jito ijenga. Lea nomi namus kwa isi po anas denko jiga nama dengu ngenga. Yanga asa kie nkina keing namus nkwe. No me asa kwe deke.
0: Yeng namus kwe se kona obet kani.
1: Obet namus jese mba anga. Na jese namagal dodi mba anga. Alapo kuru ya pake nga.
0: Inna namus peres ngore. Peres ba hisron mba anga. Ne hisron baram mba anga. Naram ba aminada mba anga. Na aminada ba nasun mba anga. Na nasun ba Solomon mba anga. Na Solomon ba Boaz mba anga na Boaz ba Obed mba anga na Obed ba Jesse mba anga na Jesse ba Daudi mba anga

0: Aso que por ahí na que por falta de la hora con quien ya en Kergel lo vi lo al bien que se que el mes muy tenso que alan do que el nacago en el padugui en el que recundul a que me ni nietengi do acá ni cua que tal coyón le que ni na man cua que tal y en el daim borun tu le que ni na man cua que tal y na cua borun le que en el toga le que ni que se el lombisis colocom na lombisis que curna cau alan que darra cafía que quien ya en Kergel na cua que tal do guay na daim borun cuisini lombi a una rugiense romagne le ja na kwa kital dog yei na kiyanga kurul dog kise lompi siskola kom alambuona el nas dawaja el wune kinsi kalum al yei na dawat apave yei kien kwa di du al kines kwa se kanyinti apatare kwa ge na ye njima alansi kwa se kikuta di kanyinti ala kim marakense nga nyeting songa erdele kain aisa tesfi aso kiborai na kibor patay songa lai tenso le dog yei inal ba kere kundu na kirsin al yena da en worren kembel nga kid garan kitene ta bunduitia ela wunaki yuto man su do ke son nga ngere na ko ela lan kudu mo na son nga iri kwa sa torik sa son nga kai mara eten so gle na ma dok al ko ela lan kirsin o sa son nga taga tini erdi ke da en worre ela wun al yei na sa son nga skrin sai na ngiene yesi sa son nga kirin kundi na ndo ngiene yesi ina karote ba alan yei na ke nas berasi ta bunje al yekie al ye ya walgal e sectoric kain to mulena karote ga be indo alanki ko antara ker wala lan demba ndike na dain to bungi rein na kiden karin kan na makel na kain sur nga sita bunka na do gena ko to kain muto akita lan taggin to bunni jia al daldi nga nyenge alien ki ken antara keren mi maraten so ko likini mas kayma al korro nga kain na sa so nga kain kira dain di ona ko marate kayma si den se le kago na den se ral do kago be elen na ki gutan jurgolos ko mi in un sesi pero no kitor bas a dombar toim gut kel nini maral dombar so ngo kurgul no un se ngade ke nas juli nas ko moba na ete na bodo gena kwel alang mera man kitso ngo wal alang e an kitso ngo ka ngu ine tagatini so ngo dai ngore alang ke na do kien bambe bamola alang kien tara kari na ete so kle na bodo gei al meram era kisense al yei na kiense ngo so ngo de ndo ngo ke ngalang si working asi italki en siskerin kundi mara eten sogle yekin asi songa gizin pali ka ngina ka ngina ay longa langa iko soko tabu kwale ay mending asakai nasato ngaba na mendele dolbakawi na e pago na ibinga si donga ini na meram jago ay na orre si donga yani nyettindi lobi lo alkei
1: ke borai na barfotai orre dungo nes innan taras jafo donga gen ni orre kwa ay bendel abatirin ka kirebang ari sangalon ko se ankaraban na tullangan dio bang awnes molo daraga fi akil longa muktalifale al bang wala longa karkalle al bain wa awnes ye gano ke ken kuro ne ken ko tenga awno do indonga jani dile fago na nagal ko nes kelkam nes kago kit aisa kinga si dailum perisimo kan jurunga le aisan kago unsenga kis diele kiwiti na sibida ile biwiti na magal konas kelkam kit na kayingi asoy
0: aso ke borai na ke borofta meram kisense te kinga si kelmagi sa sama simoy na mase taya ko ile un al do kien jeng kin ine kise asan kense nga bogel kitali long al dien sabba sa sama sulang min torik nandogi ai ete kwa dinas do kayin na kayin jora le en kortin lolo meram albabam kri kwa le egel bam to kwa le alaiba maraki ka na duin jaro ker na ker kwa awol gal kwa is namas ku moki se meram en dem ba men den kri nja ira ye ya alaiba alangis kin se tabun ye ki wasi mara orre ba sa do kwa dis kayin do askiwe ba elensi na namakel ete na kwa langis lo si kida jaro tarasindi ay daldin diyo jayinga al kain. Ilalong kial uwa kang wala al abang kang wala al abong kang alam ba inkam min bile alba dayingi na bile mara abang ko hindi yung bile alba kiyaw na hi. Ay jago na siya ilo selay ilo li.
1: Tulay kibara na barafotay orra dungo din jingo sa tarasi ng tulay nang kisiyan si lo in si jamal si jaringa din jingo inle kisiyan si kidayang orra le yani kain jay nga le al kain bayenis in kiwi alba abo amon din tabungi wala amo abon din tabung alay ba alba din karingi ayu lo le na ke na kirok yenis in kiwi ea forawe yesi deng akanne ba ila alnamin illong alankani kinnama ki kangere annem ba man jabun erei annangal utuwa kindingan erei den de gile minna ayo ba isan wa kana kale yel ye kerin saiti a ingis amin abonga a min den digile asa del din den den gung tunga a dain lum fidog in kwa to lay balan abba adam ditini ke asan iyan ko ewa alan kike kaini na na del disi kike songa kawa na san yinti kenja ingale marang dain orele el usi ki akawba
0: egena abba adam ti kaisa to le yan abba adam in abba adam wo salen den abba wala wo wala wo abba adam kwang wo torin
1: kwang wo torin ela sa sa e awa sike
0: te ni alombi kwang ibe tewa
1: e asa lombi e awa si tewa elen si tewa asa nye si nyinti asan kale nyinti ken ta ba kulile aye ilon si yet kimil a min den de gile gal abaki wala ndayen orren ere kawngi a ki sen se kayen abonga a gitel sen ba marang ka al lungkuin jay ngale abonga ba incoming al baye ngena diembele de loy wala taringa kitel ka inka kiringa an barung ere talenti an su tongang ere talenti al bas bi kuro dayle songa bang e porawe si namani du kawi bi nu na incoming asa ye kuruwa ke ba wala ye in tare si tagala nga fiya ba namaye na karin kun.

0: se inte wa dimba ma jabun alan kike babun wala alan keden kilmanta yayi udin na incoming a iya farawiya ba siyen kwa al aswene lole lelum fi wa fugen fiya den dawan jello elazati ide bayeyi naskayen abonga sitabunduiti alan kien jurunga le imba ayuba na babun na iya farawe keken kilman annanges nyinge ba na keden kilmaye teyeyi na elelo siye den kilmate yaya elabam sikayen abonga segi bay jato bankarabago innamas I mean hatta annan kwa kinal illona borun den jofo lole kinayena a baringa kabi anaka innas boru kefeli amang iya porawe jirisi kampia abonga borusi borun taring baye nama aro kaldol ela lole a kwasi bokure kangi lana iya porawe gartum nyimanga riso a den awulengan nama a dayen orre kwasun wan ere a iya siba inkulwe alba alangangi delling alba ouna ouna alanga fi otanga kerngale tawais balde ba inna kangere a zeitaringa sabba wala ba makinal illonga san ze orre si irigia wala lenki ngasi tumol a ba incoming paling al paling yel kwa pal kuriti ana kawe alba delling abonga ge aningal gi abo ding iya tong dio kelaske na yesus diroge na toying alam fia ba injemin tongin king ke onan kin na makenge asanga anyi ba dele alba onwe fia maranye ide kitab sitema na gi azanyi ba ela insijalun jisilum fi dok algi low ela kasi nama in alu inara kinga sesa ilonga lumfin den kelimasi na tabiga ngakaba kidik iya porawi ending in alki yesu kerin kundi keden kilma aisa kinga ses po di balum pina mo kwa elen kinga si ide kain kuna sis in kwa yani dien ba mena tabu ngadu iti ba bial erike aisa ka in ela asan bike mbirsingo na ela erisi ba wala asan dien ba min si tabu mbo yesu kerin bundi na ma kwa el alang kafia asan ide kain kuna sirisingo
1: hai lakin marakie na kikuwa abongkang nang wong kang nang si adalata kaing nang tunggume kang nang si kurro kaing ilole adigis mera ma kanyeba erital kena kwe langka taga langka wa
0: lala ambaba inambaba ye ele eriki kurro aiba wale ki durung apinga iba maram bisaranga le aba bisaranga le kainga amonga bisaranga uwa ngale songa kalunga.
1: Uwa ngale songa kalunga.
0: Marang ina lomba algis ina miyasa bibi saranga balomba. Marang amang kisiense yurun sabakay nga. Jari niska mitil aldo. Amang ji abajang oto na iki dogolan tongkundi. Nais oto aboy amagis inkwal ki dogolan jay. Na ina gis juringa rubanga yundi. Na ina gis zi alangan jadi gis zundi. Na ina dogola zi dokanga gesur irine digi inkwa isa koro jani. Na
1: digi inkwa nungwel.
0: Na ina yon yung indik sinamuke na juringa skoro jana nusijang. Anja babay simete marang iya. Ele tile kisatok. Kela otanga sikulfi wali kitintok. Kela otanga sikulfi. Marang kayang abonga bi diyan yuru le berringa sa ji otto anangiding amo tonyundi kela sikul kitintok jarang wala anjaba. Anjaba wala siyaiba. Bay simete digile. Marang kien kingal pal banina baw duo aljanena jawtari nga kensi bang tare togi wudi neji oto abbo si aba gitong wori jannas faydio ori injwa lofi dalle ke inana inang yasin bulo ba mara ye gisi aba iskwa anangis tulle wasi banga pi aba ton diyo bazumiti as berringel ba imbelele al ardike na e amole so songa takatini alan kiki amba makabung wudi na jorunga yani takatina e balam bas bisur buldungel a ilong alan kiruk kayngel baam lenga
1: taso e kise ze ke boray na ki boro fata hor ko enal baye na kel bam eten sokle meram dog ye nas ko ki non tawra ja kise al yei na du kien surun asa son aw simpe ne ki ngasi manin ngis bilanga li trek tuwa kan mara askalom ba kise ze ilalong al inalangi wala inalang kengal kitore ko lakin lolo dembele kise de loy kinken sen age nyetting ay sey kingen sibilen ele wunaki aba ilong na kerin kawngi lompi al nam yen wadam sitewa wadam se altewa jegi la na ruk nangena ruk karaba ke nyete sen antewa na wadam se to birtewa

0: jegina ne ko erdi kenan no cinema en ko lolo al idal elon alan dori ke di o isin alan ina long de ngelum alan ki wo adam ge asan nyinti el wune do to kentare ngasi tagala fa ya basan age kidal non dulding ko nge alan ke so ko to ko del di ne me na amma se amma o stewa kise na ba ka wui kina ba inkwel alan inka kise meram ye al tagatini kenje ngaton dio alyeke aba ilong na yewri utan sa zoage na sulan ali aba yewri kisa so meaning kindel paidio aba yewri songwage na pakataras ageba juro dok ali longa na ditarif aba yewri juro dok yelan tarif aba ili giren na mali aba yuta nyana woinga wolka sabatale nyana woinga na tong inam pago nama jelule di njuro ba jammembe uto akiti alkwele alampi abarna
1: kaduin je inle nama aiwa san aiwa ka kain kuna si kain abonga si
0: jago
1: ka binga si ingis emin iya pora we si tusus bo litanya gi
0: aso
1: otanga kele al bimbulung alam pa biba dele lala iya pora we si binga tanya gi na pia
0: aso
1: ka nama uluna iya pora we anang gutan sabay na nye neskarin say anang jurgulu an sabay na nye neskarin say abaya yung kualam bam bau na jeno jurgulo nga urgulo nas ela tina kan ni ba wala deng abodok tina in ni ba asang kian tina si itirik itta si songales bumsu wala songa si awunas itta bumsu na kian amonga si tina bani alang kakawa alang guta kurgulo alang guta kawa na jurgulo nga kurgulo asang ringa kal nga asang jato binga si kanyinga alang duwe ina jamimba yena nama dogola dogola enga wala yena nama iya enga alba ouno ton dio ou naka anina wel na undul nas anyenti ina bemba yani na Ibrahim Karoro ke gafalay asa yenas arusi dio uriti nas imbeneng ak jon naka in dogolang oroja naka ones undul na jam kasibes ilong doing orreng kwa wonga al indale kingi na Ibrahim Karoro ayena arong deng deng ani oto aba jikirin yan ko tombang na gi injelu nyal wa tongin tarengi dinen dio utonga yana ko sanga se Allah se elba zaina Ibrahim Karoro ye duiti na ko enas aro si dio uriti ha na jato na nyanga na duori sa de fem fiana tio na ami aro ki dogolan dio kaninga ami wala kinin elnas tusu foli alan taga ani fiya gabli ne elele le ka go ba o kele fertelal bi babu ngal ilon no orren jutumo ngi wala barun jutumo ngi wala ilon asan dain orres irkere wala lan e forawe de le tumingi o na maka ele u ngi na wo ay san inwa asan fertela bawli ne e forawe se bundina yaro urgulo ni nal ko kurgulo ase kwal irike ngi na iringan irike ogul be ele al king among asi gutale kinye nan taringa keral bayen kawe anan baringan jabulay la na kasi otto olung aba iya porawe en kwalan jena bari bawna ero tong kwabas kaurele kwa nusa gena kundiana kanene kere na porawe nga nusa gena deri lole kenge kana ma inami anan suka otto doin kin ma oli doing abo alandele bele pago aisantin na ona ki kwang ka a ona doing borun nyema irso nas doing boru ofo ka na ma doing bele ilong aisang binga si inanga
0: e ganda lode ke ger keringer gal jinjoy
1: e
0: abani fena ammo dogola dogola e a
1: e
0: ina sa ko aba alan tonjong
1: e
0: adi ammo dogola dogola ena spay fiska
1: e
0: ilalong alan dinga saka di saka buka aroti waladi waladi ay se jamani lolo ila lo lan diga se ka buka aroti na dinga si ji wargal arasari karoti waladi si ngi ndo undi na kana anina wel
1: lolo inna ngai ba ilong al dogola dogola enga alan ji din tin sis itti songala jumsu ye so kaba woyenga ouna na ongatiel ken tinasi jina ma din tin elasis jatko din amosi anantina ogena jani ala yaki ke kafi hatta anan ina lombal fal duiti alan urgulo na skoranga ki jolni nang tinle kan utonga susonga jammel ingina nyargabile kayni jina ma sinjwa kalan onna disikin dogola doro a dogola siji jabung na ke anjong ya jundi na fay kari alan denjuru le rijingi alan jato an jeje imba ila risi tara sempia wala lan kala utong ang perteras long alang yeta ga din lo elesus uri aljija ina jaw
0: aso
1: ko yung perteran ani nama ele yani ina lomba alamba yani jijaw na tetebe ye duy tigal na ki dogo lamang lara tina ni mbangar
0: bat aso ki baray na ki barbatay kise inekin kese nga ge ina ina njawara maraki adi lo na dayong retorik ilong al ina lang kawa nas utama soro nang kulungan ete so gde kikin ko jela ang kawa kidik alang isungwa ya meram aljijang porangia jinu sa jamba kisense jika kirejang mara jige la san tore ki gite din tabun inja lolo ela jige de lolo ela ke ngaba mo aba ki duo tombay ol gal ki baba tombay kimbera gibas gat ki jins kinse kalom kise ton kwa awal bay duo bi dos de entarike mara tarike na turin janyi na duo barandor le dinga ke ne jidu barandor le anjeri ba mara dinga kay nang lotok ba lotok na simbir ko na inaram ba mara kirik kangi sa minya meram aliena porang yei yene ka kire kise nang ka kire ka mara ki ko la lom dan sa bakawi kan so ngale la unaki yesi min war sen ko jilo sa jaimba na gel inan jalum na bagya sa jaimba na kayana ko anta bu inan ki wuru jir sen na ina fiya bana ka fiya ba na makel ya sen ma duke be na suru kelo na yesi lompi aje be bazan suru kelo ba ki kana suru kelo ka se ba se long ko sen ki na dan buru indelenga elen ya diyan ko yesi den holo le kari na deng ita kane ba kese asanye in iu yoro gal duldin ko ina dal dire jeng hake ke kwa ara eten so glaba ko na kagila aba in kwa san borun ken ko ringa si kese de la de la ka do al ken borun to bu ina kure ye se kikri al borun kure al kwa ken ma reis reis ki ene kire sel e ay mer al di nyoke jelo
1: e sei
0: al diktor sikiri al kwa si dawa inina mu so so panin ke wala sabakana apana ko ba dele ka winti al kanyan da waskel ele diktoral ko dele ka ne yesi kiyana kiri sel iya merami in albi inam buru barnga ke sense mara aisa hen kwa merami te ki dayin pora wezi kien yana tarakan yana dora kawli na dem bam dayin tabu ngere kin se kanu te dayin burun kien ko jokin atene lonna meram dayin burun den tabu zeti le ki wuto am pagul ba adi dogette yon kwalan kuring meram sikani dan burung uto akin sare ban jumara wori ke kusya ke na nyen nyen na meram kise bi oloksi bay kina men kamendo kidik abagi bi ape nga baba o reporting ke muosi kwa ke ran wori wori dai ba mara bi dan wori kika wo abai bi ape nga baba al ari annang jami nga waye tabu ngum kisok tok wal gal miet jami tabu ngum kisok tok aba mera makai nga fe akai ba dobi dole so sina jabal janna duiti
1: e lala o yakke bo mara ki kan kil manga te ga di ngere ka alan si iya mera mi kil mas te ke
0: aso
1: kayin ko na yani gi aba dirre gin jongo na jagila iya mera kil mani appa ke ne kil mani te ke oto anang den duo wan tio na nin laddi ele tille asaye kola kuike a banju monos koro ns ini abaji fal jangana jela yani ones nun jana ami kangi na kilmanti ni
0: na adis gal ilo ke nguto male ya meram kiso bonesin sefia na aba na sin nun kiro
1: nan jam
0: na am nan ko e buya na reje nan bung na tarifi na ko enas ne make na du enas bora inni na wayiti aba dule arrenga den to wal gal den baha bona ida lolon bunge nas koro
1: nas koro undul na na
0: asan tong ela nangal aran kunya dog ida kira skoro ngire njaroti asan tong el al tong ki durem poi el na nyanga na tane na jisibule ni tawra din biris yol pona jena zangap jaldi na al fay kari alan ala oto ja na duto oto ja na nunkiro
1: najam
0: namagal jeldi
1: namagal jeldi aba bele tirigi gito ngo
0: namagal
1: jeldi jeldi
0: pida kullu
1: egel
0: lakil lompi iluri kinga siki sense bas aim piaba
1: egel
0: fiya kelo uto asena ngo kelo nyette ngal nyanga na fiya kelo dinta ba gel wuya nyette kelo to do dinta ba gel
1: na ran to era na otama ki unkulo sa era kinta ba gel ana ilonga la jiju nyu na jenne yesi jenine
0: ya jenami
1: marang reinjoro dintare
0: ya ran tong kanki dogola kelo mbung kelo boranjani dok ire ela doctari tare apa ina pessoa que sai na escola
1: boa ela tare na fisonga
0: na que calam se que você elasi
1: elasi as as que vê boa hora qua o dia na ca assim que ele ni fiana qua reaking o ano escutam as songa que vê dia em dia o quadinho que ines que inga na amonga se calde amo aba ni long na na na otona que ele hader banjo modern duo bensina que ines tare na tudo lenga fei marang abo se banjo modern que ele manas rouba que dinga que inga na socorro a dinga long que se le dina a cristiano nas dia passe meia casa tá na mão nundo gala welba marang ka erindo gala welba in na makai a amo se ina dinga iniba nan den kana leskari na nyesi pingi na rokonya fia ay rokonya ja ding amona ko itay ba ji yesi donga irkan si jegiti utole bele azemba ko din bele ita zemba san ji yesi injago ding inal jawal qalati ko abonga onu so ngare be ngela ngere yani king amonga si utonga si ki dernga as baba na bele nga si ki koras baba ki sense yani aba erge kama bele bele male nu miside ndudo do reñel amosi o na na bagi bani na benenga ki ras bami na ona yani kuro bani ayu erina ko alam bambaw ba mela jinjelu nga yedele durte badi la sanjo in sijita gala nga jaba gis janyi no kuro jani kuro jani ela ki sense annan tirimbil kiana dendi tirimba dem fiana zinjwa ay amoji ay ji sala ta jikini ni ngoye do alan ja kadwin ken ma ba dey bay ba ila sibang anas agana masin ker di ba ina le ko inkurwa ginya ay inna na mataka tini ay lan bikin su kurro banni na tina gi banni na ay lan awsem ba lo ngale ni kikin arakariti inna ma duun orakwale yani diere saati na aw ina lomba ton sogle albes ina me duku jitti ban jitti ban lala ingis amin ayle kuro ban ki ngasi ki kankil ma diere te terelge otto kanangi abonga o keldi wala saregi iskeldi na borunju tumale gi kuro kane na kaimbele ngale gi kuro kane kay ngasi aso osos amin tawas aldi na ma inkami adalin ki dagi utoto gendi do sur esedi marang allo to pinitia na ma amonga si kurobani na ounas besara baenden sabayani
0: ki borai na borfatai ki se nyatin kense ngena yertimo aljene bi amonga banki se ki sa son skina son astala katavan aban kwan saba na se ete do se kengen astala ge di a ken se as kumeba ille bay trick dance urum pal kurul na kengena kumina ko akenga di enjalon ki dan kergeli ade abon ge nan sikiwe ina je nyala ke aba ade amoge nan sikiwe ina je nyala ke aba abon na makongye na uwan ko ake sense kitaza dance ki no kaungye nake suru ase illo man kawe sai anki alqur'an kan ni mara ine nama ardike do na ko la lan kwa ardigal abon saboriya eten sogle wal gal mera man saboriya lo gadi ni mbona meram divil tan nama kwa ko do ngaba nakidik kigal bagidi se kana in torik bat mera agin bagi son akaw mara ila bagi na irin anjugo ne ten sokla ke ba alye kai korogisin ki kurunga kanel aba ila ngis koreni ki kurunga o
1: sei
0: era woriya na aba longa diam bele desiwa emberan diwil dina emberan akko doing aba na kilonga le dogiye illa long hal abon ridike na sulanga na dog mera ma akka neva
1: aliyei na jundi alan kwa taras kanya aman jiki ke taras banne ne yedi les bagi ke aman se rejo diwilantan ba na dok amon kula ge bal ki wita kalde na bon kula ge do se kien amon ase ani kawe maran diwilin dakka gal imba ina min al elasa yesu songa ingina ayu lole forsa janne ba na mariye kelesis dio iso na den sursi injegila kalas kana amman ine lodo ga sa aimba kas awnes kien belanga kelam no fingi na di wilta nyani indok itirik abonga de fingi to dok
0: ekel da ya do ya de dok dok ina lo bal dok mera male fingi di
1: la mera ma se dok bas abonga di ngu kalas ngani sine italam fiya keba nama kalas no embenji ayyo ayyo wakit bal badim bele se akko do inga banko e ka otto na mangi na ya jar nas karot do hola in nama dok yani kelma ngoy digi nas ye source somay nga nama is di wiltan la
0: egal da elole amo korong askiba banyetting abage askoroke
1: badba
0: nagali ki adin golangal kering wolompe la ko wolompe ngwa duono korokala e bala keba
1: e sey
0: nagikel ko la ela sin lozin do gena taras njurgo le gines jalom
1: e la la sey
0: duono korongala akeba akoronga e ba ala keba ina kwa ba al galba abage na koroge na wan ko korwala keba ngwa duobi do ye lombe ta banin la kwasin yesi sawe mbia
1: e la la sey
0: ina su ya balin duode
1: na ali ngalang
0: ko wala ngalang ko wala na aboy wala ni merame
1: ye
0: lompe ken jengale na ken taringan sabba na ken won sabba na ken do mon sabba alfiya yin sabba yes to bir inampia na illo legal adigis gi injoa korongal ba nyet abonge ine mang lompe ken tenge ngadi akuri wa illa do alla dio do mrendi wol kal ken do ma ko ala segal ki asin ko
1: alang ouna na amo kisense enkwa amo di abosi asanken kel jam na la nyisi han ayja asanken isi testes ja kel illumine din
0: ka le kay abagal lo galan illo le darma sabatu kandi namagal amo sabba songali kriya sa kaman so songali ri banki le ri na sa so age
1: lele ku sia ke ba
0: abagal darma sabatu yenge de
1: dal lum fi denge wale atewa enkwa yani ki alan ayka asan being a sis kelkam na alang na alang tarasko marinka dogbay ne min yani di wilin dag ela bakil man tukki le non dul ke sense ne kil man tukki
0: ega na akko do inga bakasi yorti kal di lo hotan tag jin kalas ba do so ngai mare akko do min is yorti min akko beleng nantan doing aba beleng kin kang min is gena di wiltan nantan akko kwa nandre aba kwa
1: kin is mana to ingin nan do uisi na ko el kalas arang abosi na ille na njuru ngale lole
0: ya ngel do juro
1: ke sense kadin jingo si ndale le bara aba hanna ma ngi jere lole jaronga joel marang ide amonga karo gis in ami kay nga bonga si kulu kitay ba alan do kembele nga kelas jamba lodi ile ke yani na lom fin kwa yasanye si kel na alanyesi kaja alanyesi irija na alandu irija gi kanyi la ananesi ya bingasi inyewa asan jiken kel jam na ye asan kinkel am na mazi ya jisi ken wa furen fiyana juro gesis ken wa furen ja inama ailong kigafale ike kwa mbele wa
0: kuhigiz
1: basa sangangere yani biro owners dok dain dorsi istakdi menko na awle dok yani kesehense dimbele en kasu juro digela amma wadin akai ngabaga den abo yesingan tin ini wal ba ini aranye kele utonga sifiana yorok tumi ni nal kwang amma kutumungun ye elesibe illo aduo ulili namasgal yesi kafi namasgal yesi kerin jail wala na illo ayo ululi maranji abai ele tin sikane inja ele duosi asan bagisonga ja na asan yesi kaja alang yesingan siken kit jawgal ayekwel alang bayna jami makana ina namay horre kane tane a duombele kela sanga amba lolo in lore din source songa balle ja abane ja no kidle ja ngana bac kane alang jono jurgulo no guta ja awnus abonga kurisi bagi ja ka lana din abbo elas arri nas jisi bagi ja na alang jono gutam pertele joyngi na zumo wala alang jutumo am pertele joyngi ina ja bagal alang yesingan kerin jal ke belenga na king nornyo ngana ki ayu real ke yani ki sense yani ki amanga do
0: korona
1: aiwa aran dia dere azauba na ka innan awne gi innan a jawba na innan fiya kimbizat kidai le do songa konjolo kini na mataka tini kiro amonga alan kain abonga singan do kien kila kanya yen kweli aldai le na tinga sulum fi beta asanya na saka urti yani kese
0: aso ke boraina ke borobata kese meram kin kese nga nyati ngi yamin elawun barnga bona bagila kise meram denjurute ay meram denjurun diosa zakay inalba asenga songa kwa meram ilong ton albayinke ba junde na sola ku mal biki solan ene bayna gorreba wu na ye duiti yangis alafia nelka elanga kele lugu lolan kiki enkaring babar idin ga sola sis gorreuka ni yiga sola dog madgisi na lindu adiyanga biti kidik
1: elala se elan sabba songa ye
0: ilole na bayan ku ni pia asinji jero de njuru te ay na al de njuru war angul na wuto anye do de songul ide albi gorrebo lon se biya ba min illa alas otuke illa dutes otuke ine kues ke sambal na borabai ine awnes donga ke na sara urrel maradi embele era libetin ter imbas long nan tier
1: ay bersingo
0: ay bersingo na ay bersimba na la kyanga ni na resinga in kai in kul mera min de njuru ya na la njuru si kyas kai ba ki ba doroto birka eten sokle aba jongona je grebar ya barnga meram ki sokto gindio al dule kuran dule poi ni racing ki ko ambele gisin wa ni racing an de arasol kuro ni racing 7000 bele racing meram al dule kuro saran an dule poi 7000 bele racing maran duwa de ba is racing ali ba is ba 3000 bele racing na ele belen den sungi ngariyal sangel skin de la ja ele sungi kai azakai na setin sa zoi kaung na lo ada meram bang racing giba delin to gin jamin meram na mar racing na racing na giba jamin na
1: gut pali ele se karrazo ba kadik ke na stule undine si ya san worre kwasi wa ki sen se kin kwan ni kai na kutumul ayye ne kin boru wasu kutumul na irike ne kale la na e meram denjuru risi amas wazine fiya ba jammai den fi ai otto amanye tiore den furo tiona den wo jegila goduru ela sanye sunun kiro paslon nas wazine fi in otto kin koro ka ban ne kini in wala ngespago ba inama ka an refiniti ektisatin area yani girsan songo ngajang area le longalam borutu
0: na di puro wo do zikane
1: na puro abu wo do zikane ela aneli luina na amos kidual timmen fi yi kela otanga si abboba sin ki ani fiya ke kolda woyi
0: ya woyi no puro sila tierna ma tibi ngewe no jugu jugu fiya wo na manyet bu yala
1: la la ina ma
0: fi
1: yani ye inat lombo korosi ala ni ingi in nan kinga sai san pago la la no mara ni fiya la sai no bunya ere no maye no konjoli na awle do gabo jongona jeringa iya ay fiji in silong ka otto in risiya ba innan a wala oto queen dogolan ken juringa kin saba in wal ali in sabun ay san pago nana in long ay san pago ba ka ay ning a san kibar ngan koro anyi na teya a maranji abba mungkin nan au jalo kila sabun to namas jage in nama dok songa ta katini aba jongona jegila ki longa kinini le yani al ilonga san borun ken songonga si irijia wala langani fiya sokotte bukwale ba ilonga kana ke ba ilonga rang amonga si songa kae kangi na ki ngwa ki longa ki le ilonga songonga lo si wala otanga ki dia sa doroko barra min songonga riel ilonga san itingwa furenge ngalam borusi iritu mini amonga si kartia kan kartia tan amode nuizata baraw mizani
0: yani kunum si argiti banjabia
1: kunum si argiti banjabua na awli am janna jagila dog yani kem bisaran asayeke asayeke abonga nusagias kaimba asang duo injarit yalan dalu janyu nakaja na kulum ele sijalan otanga diojingi
0: aso
1: na ala no idiwo alang ria kariba wala san kidi biski janas jumna kel lotanga ka ingi hal ele lolo biberinga sa wonga na si wo dungo si ina ngudi aran jena ila kulum ila sifia taga balang na borutore la wo dikenga na kulum fia na sime yundi ina mado jingo dige
0: kete feske se duwaka wewa
1: kini beske se duwa mbaba
0: kwa nakalanga sa lukwa di itapa
1: kini beske se duwa taga mbaba
0: abo wadi azlomba sakalanga na asoy meram kise ki burai na ki burapata ikense ngana sinanja ora kainji alfa ki ina lukile na kagusa zonga baranga eten sokle aldisa zonga chimwe ya la wuna ki tonka wangi ali ena dense ere ka ngi itale long ala long naki akaba nastalanka mara eten sokle namas long juro ka nginal ko ali nyi al weyi ele mun ko adike le nese ndange egel gi alba mera mi re jamara ri bi ri albake alba din don ay mera malba janen de ziti mara kedek na makum mo nakela yengina la kimba ela do undula gisim beleng gelba alkire meleng kama go mono la ndesa kwadi wala la losa gal askarul ba bayen namay sinan kwaye namas jengona fingina de mborupi mara ye ela sin se voisin pe go mono ina la lomba ji at janna la ko ire renjang no al alang erit be erital ke al dimus ulie alang janni ital kwel mine ala ge jam la ge jaba la ge al nyet asanji ka felen jeng ila ga wamona de manal makwali na maden ara kurul ba a barnga so ge samen kwa so ngwa kele ne kagul e barnga da ngurta si mosi barake ismail musa mahamad ya so ge samen ki buray ayi sakel jam ngurta ke da yen yandali ini ten so glal yei na mera men eske sen ever lay ay sakel jam na jiro ay ya gozi barake shakir dogis aso men so nga barake nuruddin ahmad ki buray ya hayna barfata ki se barake arbab bashir jangay ya hay abdallah kaka adam kaka baraye yende hay sons ko na kay gila bakese dok sel ke kirjen na to en ko kam ya man ko nyettin tarasge na do ndo ay ne de njane do ko nyettle do bi dole e man tarasman ine barake bordo miringi dole wala ki rimben pya ke gabala ya bakoron wa sok sem bara no barake abdul hamid ibrahim te khaya sok sem ki bore ne jalna jago na e dan worren ke ngorringa ki ko la mbundu na bawgal na rimmen gis bawna bawgal gisi adilla kari julolay ela una kete satellite le kago min iri asakwa nyeten ken kunjira de le ringete dangi en dali ne kimbi bang na illa bay na duwa bay mba adi illon na youtube le yeri aba youtube le yeri na radio samat por rimenja banju bo nyetti ni de banju mo na dingo reke adi ngel non goge le yeri na do ko radio samat por rimenja do banju mo na dingo re nyettinke numa mara for ela sikare men kawe numa ke fur kawe aliye ilongalan ke pa na on rubusa na raa na wai kwa na illa ke kwa potan ke se ba kawe al fur kawe for abana remen jare de samar for ki se e banju mo na dingo rake di na tarifi na dinye ndale a barake hasan a hasan gudul asoge sam bara a bara jutumo jutuma poran ko doki bor fotay sam ne na jago azinga isgel bara ya hayna jeje ndelen drink la ko amburu dok mantaras yang na dayen gel fakke na doki a taringa mbele mbele ngal arjatal jawnga na jingi ko nya sinkay nguna boru ko bara awat habib asoge sam ngi borayna bor fotay arjatal do jinga tani bara awat habib do ko soge sam bara hasan daud asoge sam bara abdu isa do gis asom ngi boray dayen barake hafuzi Ibrahim do giske boram mena borota sammen kisense a dayen barake a sagal mohammed ya haya so sammen ki boray ne ki borota kisena belna bago nyetti ne duwa ke en ko na wa ba a kise ina lomba sa nuyi ka la bakero gero tarasendi e elen sa boke boras kam mena borota ten sogle ye ina kel asam mera manke ngo singa kit ka go asan kin kalo mali dayen ngor ta ka tinge abaki bam ka ba yendo bam bam ka be walgal ne nyem bam dayen ngel ka be ne kin diyan karin kan erdisi kayna tayaru kirena jarben kana kuma na mera man na yasa son skele ki ayega ne yakina zabitul so maskanga wo ani som sekenga wo da som sekena kwa gut kawe wo ki som sekena kwa gut kawe mara so ma kila sa gut kawe to dok na ja inas elba inas so na somalia inas ki mera man kona kanena na nge sok alang avonso avonso na maye kisen senes kinse tongwinga nanyenes kinse kense nga pago nanyenes pegel nanyenes mpago sokota bokwala ngwalo de kawo kisali lombe kweli inala nga sang tarika dambele si ayla idingi ne balan kwanze kari kulizi ne dayen sekundi inana ma sakin kalum mera mende mitile si pakkat kari nga bundiba ouna kien kantin bitin dalan sa baso ke samena ki borai na ki borotai na mera mbashlo nga itri kuro sete kuro nas dayen tombalen ko de kelkam
2: tolle
0: namaskaringo na kainga kibo

0: Kiborai na borafata kise horre ko akay ko sene kenya ta yagin dikise ene na maro kwel asanda en kala si impa alang ouna lombe romanleya ina ka un ela una ktare ga ken kine ten sokle ki bangoluna a ali sala ina ke sin jua albas jonas jarina
1: na
0: pia gute tel fina ma pia
1: e lara to le dinjing do bad tarasi na ilole ka ingis emi aso ne jingo dengi kisense e forawi ka ingis emi gutan jawlen sabba wala tala ila ile lum fikinga sini ingi ini alan ko do kain do gola se arakurnyo among gutan sabba kai ngani nal be jingo iya jiro illongalan dingortum nyima nga jirso neskin do gola se guta jurni anengal jinga bakienes gut pulmiti na jijelum na indalai ba yelong bas injua la la ba marang aba illong na do gola bagin sabba fingi mungkin na sin hadir den gut erele kayesi bagi aorti asang utua ande bakangi idu dog mungkin nan ko de njuru le inja doing iya aso doing abale songolong wala doing iya doing abase begela piba alba doing te bun routine belenga kala beleng na yai ba wala nas urel ay sanka su good for me indala namas I mean jisi yesi bagi jawrti nan dog duel alang u sele basi u sele nama ay besa jinama insani ko ejang as jalumba sena no koronsi guta sabba marang dai modus long nama jalna sinjua doing duon kawari nga alunus kain dogola su gujul ngiti marangal beleke aji inana inanjua kar inama indala delo ala aiba wala inala ala nga sujul ngiti ba kaduin ere al a as inan yu la ana mungkin nang eritogi nama ke mana nga auge walga na gutpali le gutpali kwasis gut ke ken koranga kergel polungiti mungkin nang ela se jidi njuru le inja aldeng abba den ken dogo nan tamu korongi yegal den terige ela yekenga yekweni yasan ken dogo la se pago iya forawe jiro ene namas dor apajang alam gutale wala dogolan den jurnyole ala ina jwaba inal abban dori kala nga ariba anang ayu arin sabayani anang jing so minken rusuman sabay wala kai jirok aman si jayin bay inja ninal jing duon fi ay al incoming donga tok bawo ala sa urel ba na juru tok boru kulisi ala tumba din tong dog ba indalalong din juru na den juru nama kaba nama kin do kola si iri bay anan ki gutan sabbay atin ki ungan sengan sabbay anan ki haylan sabbay al qurran kawe elale e forawe ina jwaba alba kwe ide alba abay delin ru jiro jurnyore ala futto jari delin elay bal bandu jani na amina koroba jabana na ni jani na juringa jalo alba delling indara jelba dim o ko dirto kera denga gutan sabba asa denga basundi denga kay nen kaminga mara ingis amin e forawe ji ide do sodor apajang aranja alan kaja alan kindo ko la si jaro na abba jiro alan din juru le ina jaba alba delling e na kafi na dogolorun narankal olunday ngorele gutwali bas ilong songangere kayang abongal in kortia yani jurnyosi alba abbay neslong iya salumba ina gutan jawling ere nama dogway sang inwa abbay ba delling asa jalum gutsi wala gutan jawlisi wala dogolan jurnyosi alkay masalan mitilgis aldo aba ilonna kwe tulle arunyungo ba ayene inkaminga elal hudi ngina deng iyankai deng iyan jurnyo yalke kwang bele inkaminga ela asa tarbiyatal onkuro na ela ingi na adabaske ba wala na kembagi nga ke kwang toga geba nama isi mwado gyani bagi nga denga kay neski kilmangan sabarising kwen injeri maran den kil man jeri ba mungkin nang duo ele segal kiken usduba kala yang Allah kien antewa maran gi iya na ba na mahawile ba na kala le barang
0: nay ke gawale adi kwelang itir kerin kawngi abantas kiyang

0: Ba embeleng duingwe turwangira la fiya ba alma lo ba no somje il lo jidi ndor kay al e jam
1: ene wol
0: ye embeleng turwandien gre ala piya ba alle madarisa
1: e
0: ye embeleng alamba lo ba no somje ne ji al e jam ne jelu il lo le dindor kay ay senjo en senjo na ma dimba belengal bo al jo wala gizo arkadi gay wala aba ke kan sam popugi kelini egel nama redigir ngen jumo ide
1: e ki sense yani ide kadu indor apay dor apakay aba sikikin ki kurom popugi kelian aniba kangi asam bagi a den ko intabu da dok asan kab bagi an wudi niskasi lumpi illa ingis ko ye selam bagi aw
0: aso
1: wala seyba marang kayesi insin gioning abini masin wa brain don a hasentin lengan utonga arkul ki jurunga i ana deri songa ngere ko der siki jurunga kawe
0: ye jurunga kere
1: nang ye na utonga songa ngere ye na nyargabale ingi ne king asaki gutan tarap kollinge marang ka a aurel ba ere selan je na fiya marang den ti ne ba hasidain kwesi ken utonga ire azio ba utonga ire na mas ayiti ama yo to king guta se toro gan gujeria ila albaye ne damboru jungo na damboru ay jungo jing allan koy fatete mungkin ne sen nan ko maran kai sun wala la ka fasita lamba duin don gitte sem bayane metiri na dok senes boru ko ne
0: sa ye kan embelangal ko lan jato janna kam
1: egal
0: so
1: eh sei namas ay waji in gut inal som duti na fi dem bagi yal kelmake kelma dio ke illa na kina sa ji tonjol ni den ke utongal kelmake ni mara dayen ko si dem mustaqbal asa kurriba kangi la na uto dayen boru sa kerin sai ki ela sai ki gutam pertel inden abam bagi ni refinite ya amma kwesi ka annan den abba uri bani hawile nga duin kwesi na som ela nden daki aba illo no guta kin turugan kayni ke ayutari yena zaman wa firanga na dele gutpia marando awel ba alanden abbasi in hassise nga saye dora ke ba namaden abbale do jeddua sarate ban ka ba illuni kwa dinga kay na den kalima sita ga keringan jawi ba marano mas ji iya ke hikmaja na alanki besarai na ina lomba ding siki kuyin kuroi wala den si ni ya tutu jawringi ya ba ne fiya na jagila na jis ye siki besaranga jaw yero bam fi ngina ding si wa fi gengi in le na miki e nga so nga dor kwel jial minni jana kin dolas kay ngana gutin lo korangale ko gulba asan jidi ndoru si injerengel kaso to nangi nan imawge fle ago masalan na dem ba imbere anam baje na som dio on in ko nan gutpia ka aining asan de nga banduru si ay nga na ko je na ela gusif yali en lo no toro gan guti ille iya nga kiruk no mador apa kwel na abanga binga so do gis in aming abu do ja na din joru ela linkanga ono zaimo kang ene skay nangami dayen boruye ki gutang den partelina sai alna man guta ele boruno kwa guta kawe ki ngasibas inangil aktor gongirai ki sense kai huwa arama ye na kawe banu kiro kwa dinga dusu asko me banu kwa dinga kai lel an na dogas kai bakangi aba ye nas foro do kawle gutin kwa dog baye ne inang borunga sikarta karta kawe asan ki kalun yani ki kwa ki ngasiki jurong ere gi songa kere min ki der in toto al kwa kuseli ki sat e foro we onno putto jarin la an na e jurnyo songa ere abongon don ke kangi da an na tongin kem bisarang in kam aba tong allan koy bisaran alung na kembe na kimale gen utunga si yani kikilman dio illa stimel na fi era tongin ken dokola annanje kan kurninga kai dan na e forawi kasal duja marang era dorle kwa ben kulwe alba abbay na den tare songa sei lala ingisin wa bumuno dogolan kela kurul na kiyanguta alkawe sensen kawe na kela kawe tulenga ye na kela siro kawe al kinga lunga torogan kengira ngai bas imbarung akit iri an e porawe nyemanga riso na den dunsi kafia kil jera na sinyingi ken koronga lena wari jawi na kiendola ye na eforonga le kariye wala na kale kariye na kere le kariye asan kwasi kien ungan senga taras kawi na ma ille songwa takatini alan kidele juru korti alan kain bisaranga kit al ilona orrendio itage alan dengi kirsin iya porawe uno gartum nyamanga jirso elen sabba
0: na ade ilona gal ki dam paydio in kasa dogola auno gutkawa mara kente nge dili ke inkaga na we supporting au yakaga na mai dinda mane kari ke rasa imbo inaya aji alfaije ilo dira ya ni long
1: masalan alan kan dola gutkawe
0: alan gutkawe nan gutin ken ya ni ken an ya tindi ken kar ganye tindi ndo ka yi mara kal mba arit anni
1: alan dogola gutkawe
0: alan mai gutkawe illa lotal kan ya
1: lala tarasi
0: adisi nan gwa ai ni long ilo le ilan jo alo lo ka dogala ngabo mba mlozi
1: lala abonni marang ingisinwa ayom ke abakadile nyoke an marang kadele kuruas aimba doin duon asai injaru intengesi alanji jabun kangi bi ayu orina borti ina baba bas alam bas ji insi inanja naka insi na lala injua insi jabun marang aba illonna gisi dirro enga yani ela kambal dayne jani ji yesi aba illonna dirro enga na toying asan ele lole fago alam sibi arenga banga na majawun skaja na yesi gel na kentenge ngazungi ne york no fine skafia abajiro dingere nyoke jenga wala dirogis ingi na may yero gel na masurunga bel nas ere bago
0: na madunjawe asoy ki borai na ke bor pata ki se orrewa kense akinge na ki kwelan kente ya zikirsin era una ete daire de samar por ki dempal ki raskamba bayei ina sa dal dinga nyet tinkin kai marate ki ban kwan dole ko nasin kwa ayala tindik jene wala tinin den sabadi jene na kuyi musi asago duwa ke basan tin mara ete kiel in nama ne fena dai na ela kan sen ene dio kissing bankela sin yet kissing asa tor tala ka kaum aba ken sen kila sa kwa ba kerek dai nja jabil basin tirke mara ba ken sen asa kamming aba ken sen asa kila sa kamming duonin kumo already ona jena dem benna ela jabil sa tirke yes war uri ne kias kai ma bazato sa tirke na ba kel nay ngwa lolo alam ba dukainat kono kono ke na tawa te bin kapita bas long asan songwa sa ya na ba dukidi ka nwi ten so gle ba kona ke la wo tora yendi en sa batare ki sen se kawe na mena ki zuru asa ko ne ba do se ille ba kain dola se kare ire wo tora na mas jamma en tarasin dikele di en tas na alang ette ki daire ka fagol ka nga nga ni ninge na may ne karal na buro boy buro ka wa kene na kayin kukun asi masan ka dole kuin kukun awule wala izde kwa kele na kwa kele nti joro ka kel dina joro ru baka na mang ette so ne na kayin ba ngale fago joro ru baka we mara im buro sa sai ki ette so gle asan tabum beto na na ma dulele na lolela na dule kuro na men kam men do do alan den tamu inja kienal wo ade unku sin den suru wo ade unke wa kenye nan urke ni do kan baran ke ne den unku sin al ken en kasa san kopo kan baran ke ne den unku sin nan dan woran sanan kusin mara ke abakarin ya kello ba don sa yanzu kunin ke al ken kasa nan kusin ne ke kalka wona kare kello na tara saka wazan kawo in nan mo tagati ni sa son wa un sin alan ke sin dan wore obel akas mera ba mera masi dieng nankani era tore kema maraten sokle sokwa wala mera makien kabe nanki holwa kani na ala meram ke kwantara bitara kare na ala meram min den den ba dabune den den karin walgalning abagal gi zetina abazetina dama gal den tabunke abazetina la dama gal den tabun renka dama gal den karin renke namas inan wazenen ke enki ke ala unakin sikalum meram yenge na surun kwa yenge na suru siba yenge sun kopot na ilole meram ji eten so leji ay yelo atirin illo nan wo amen war meram retar dora askaywa ay yelo in suru dayin wal gal dayin boru in illole pagolan wala meram me kelma de se kyanatin kakani kere yin kama mera mina deyamu lugu yin sabayasa kin matoko ke ete la yin suru la longa la yin lole pago wala kiera yin lole kakana kedi yin kwa mburu wale perra kenga wale longa san den suru kwa yin yin longa na yin murtan derra san si yin longa mera mtiri
1: ani mera mtiri yin ka inemi nyeban kia wajinya nasim buru jofo marang kagal bay ne min dok allum fi denti nas el bakan alan meram gis boru jofo para ki sen se asin meram sulta ke nga day boru hasiban taras ke nga ay la na meram ye den se jundi ba den iri nin kilma am ki sen se bi nga sero ki kilma am marang meram mungkin nasin ki be sarangan ke ngora na sin jofo wal gad nang ayu rifia nasin day boru si jofo marang asus kaming dok yani nado ye na sogas gindi ba buruntaring hasu ge na do kawle na do kain ko no kit asa in kerringe alang meram se dem uluk kane adu se asa kami marang ke se na sogotte bukwale yani amando imbamba nini na asi tule in gil nyangan no nyena meram se bagia inne ba na denga inne ba kaba ina min do kain jutumo tabunga langa je ba marang aris ang alang meram si dem uluk bani na san dem bagi ba na meram nay gal binga bagi fiya alan day njutumo araje ni na lompi ko alan day bam arakabu ay inna
0: ma na kiti kabodo ye na kana minga ba ilong na kika nguto o se tinki gores ko na kisenges ko ba alan duo undu na day njoro kulel day njoro ita lon docteur dio na na kan se kulle na do na den tum
1: lala se
0: na day sina pala njundi na baro kela gena ko ya pare kidi duo undul na juro kankin si nyokoto asal on juro kante yage kankin si nyokoto krengal to yar na ke undul si na kan dole rugel na matari nga kelal ini dio ke ngela juro lel pe kenge na kan yage ba in yualo ngade yange ko ambele eten sokle ele bele si yel jirsin na duongi al kurel kam mingi ne din juro
1: ko din juro le kurite yel
0: ade ariberal ke ade duom bulli na jaw nando di njuru le korele ne illole kan ko lan duo den tabu nya mana in njuru den burel al ki nguto ade le korele al duo njuru na do ngin loro mara do nya lay
1: do nya lay ba e gan se mara ki sense ya
0: illalon ki nguto na ki nguto al ba otan do kenga nyok kenga di le ndura do ne ngel na may ki besara injile ki be le waranso jika mata salon baye en ri in la long lakin mara ko lan dinte ya ko ngel din njuru ala nge bawna jena starif yake yola sa jalumba enki ora kwa kamzin kalmi kitaban e abadu ne lompe ko na kwa kabe de kusel
1: e
0: la si se duona ma lompe ko akel ba lompe ko akam basa badu e
1: se
0: ki kela sa jena ma nyok ko tok jeni kia
1: e
0: na ma jula jena ton duma ne jin dina jena ko ilade
1: la la se zainina dog yani ele se karazan ne ba zaina dai mboru yani kwa otan songwa gene school le ne ke ngene na ma kikeng kieng su kutumul namas ay mingi zaina borung otan kin doko doke al kayang abongan kwa kawe kortonga ki tabagan ki birisan na zai kin ay gerin geran
0: ay wana geran otan doke doke
1: na gerben akin na ota kin doko doke jijongona na zirringa din jurule kwa ay kawe yani al kele namas kien jallunga kabe ina insi ay bawna insi ay bawitina insi ay baw

0: ala nye sudu yang sudu kurukan ni na yani abo duo en na imbiren kar wa isen binga si jelung abun di entare ela ela bay na bau onus barung ye kalole ela na kwa lang kafe kiki en jelung akela kangi la na kina songa juru ne skabi songa ika en na kabe ne kene ki en kawe na onus in lole ne putto kirsingo yani kayang abonga ki kayang amonga abo ding among kwe ke nas rinja long wala ardigin si deng jamin sike azinel basan kwa kulisi yani inalon bal orre kwa ngisese mimba kwa kernga pal asanya ngasya punye tiba marang ounus kele se fulni annam ilon na dayin orrenge ana ki gafala ba dog ilon korongi na ma dokku ibaso yani induy unse yani na ko umona kwa daile kawene ke ene le ki ngise kawe ki hadida na ma so sonas frige yan
1: ke borai na borofata ki se tenso gle kense amanyeti nyengena kense ngaki basindain radio samar por lekel kam wala basindain pogran radio lekel kam kital ke loker aislom balanyetin siran kel kam na kidik ne ban kam me eten sogle ki borudio kaanta jagin nama dul el na poi nama ki me fer rein
0: sei
1: mara ki me al fer rein dia basaitia
0: la la sei
1: na roko lok roko ladde
0: la la sei
1: ene kidik ne ban kam min long de avaki duo berna long sa bari doinga basin jurtu ngona jo alang rijo nganje ngana stane de tituy bawe
0: la la sey
1: ete na maral yena ting kwa kayen kwa nyet perraki na kwa mbor wala nyet kenge na perraki kwa de kenes ku to to lenga de sadi mengi el una torga kami bala ngu to ngade le kaul duo kena de ntabung ina jorti ba adi kwa mbor yo sang erdik o menen kra arbia sang ong alan duing ya sang ergi
0: la la sey
1: duo kena bele ban tong elen di sakete ngal mireta ge duo kana berenga ba berenga ba namaski uta songwa de sa de minki mara illo le ete kia bas kaulana awlan kiu ben jo enal ba dayen le kai al namas awlan de en so kai ngal ko awlan kanna al le kai al duo undul ne la kuro pun ni ma kirel kisubu nama nama dol patan ete transa awlan so gela awlan ko ko nyetti ni
0: aiwa
1: al nyet kel ne kisungo namasur kangar ko de awlan ni embo ko de ni embo ko de ni embo illa long awlang al kio asan kando na kinga ba
0: lolo
1: wala illong aba ore wiyala mbayla uto na ma am na botondu ho era
0: lala
1: piela awi nama diten ab na ma era
0: lolo
1: wala illong asan tong dayen tong kinga
0: dancing yen tong bayinga
1: dancing yen tong kera nyetin na sidi kiro na kam na na ma wala lain way ete kwal peraki dan borudi na kwam borole ke
0: lala
1: si wali kinga siringa ki mo ki won akume kita long al orange to monge
0: la la sey
1: ringa ki won kita long al sorin to monge
0: la la sey do
1: nang ringa kerna kerna kai eje ne amonga se wal gal mera masi ali na pal ke ngana siringa ke la kumme na utan to les kumme na jutu monge utan ki wi na kas ki wi ay wasen jaw in sa jamin ke ngalan kol namas illa illa dango kini wala in sin jo ay sin jo kelal sang tolenga kita tolaga kel na sudai suru kutumo ne kital ko ngena ko se agena kundia wala gi ay sin juay sai wasen yo
0: kaye nga si in sin wa kisi en si ele se asa gi gi din etel lan si jelnas jago dayen orre ko asi wala mera ma ker nga si alan ki kien kutuminya na na kakawa na orre irije jelnas jago king ayori nas jiwi yani in kaminga annang harib togi wala yene in kamya seba tok ela sa jiwi nas ker si julngi asa duosi oto seba tok julngi yani jato aba ye som nyanga ye ba oule kirel kiles iwi bas dile iwi yani ititi na maye na iriko kisense bonyungo bi al ilona longa kernga le bio dok dirri nga bomba bonus biwi na inka ma ring al ngare sa barnga le kabia na ma bonus biwi na ga dirri nga bomba na kwamba runga le kianga nga bagi ba an nji jellu na tina zambalan zai boru jawngi wala hasiye nyar gaba dok otanga songa sa silent fie ba o an ndin anile din dilon bolle na ma jua kasi inan na inan iwi an ngal inalu hi bal belen kinga nan video kia namas janas jim orre kwasi jago nam kidin bele jirsingo asan king si jago ka ngene ska indala mi aba kidin jirsingo bas king si jul ngene ba king si na ere jage maranga bas ki kwa jirsingo nam ailon a din ore ela jona jeya nam dik diwil janda na illa a duo ele ses jamin dik diwil janda nas illa asa se juta jamin dik diwil janda nas arele jamin ding si namas ka.

0: jago ken karo ya den den salgi tiri kisiense ka kurogi ani lenyere ouno burguro amonga alonga kerngale banamang abonga siro kuruani marang amonga songangere gartuma nyimanga babi la anna dowlasi songangere ba amonga ya
1: kutume
0: keka la anna yani taringa dinga kayina abonga taganka ba amonga binam banas biwi alonga kerngale bang kangi ne skandala ami mungkin nang abo yetin asinke ba longa kindinga le kayingi na taringa ka yai sangal kelal nekit ba long jidin tin ela sajay no mo jonas jiwi na sa jiwi jennas kwa karnga su junngi ninal bas ji dinjingo algi jingo in seming belnas bulngi dayon orde kwasi kilman siming suribas aba jennas doing orde kwasi kin ungang senga wala kin uto kala jonngi asa jijio
1: na
0: ziwi
1: aso na kidik dok ka ene mera madike nasa zwa kakirege nasa kakirege ki illa longalangi die lo yitiya wala nan lomba ngi zitiya ela wona die kakirin kidik yenge ala kunde na kika na pora ga na yenge na kunde alan kika na zija yenge ga na yenge na kunde alan kika na borum alde sa san kai na borum alde kaw al yen kai mera make la asa kai ngene surun tole tip kai na kele girmo nyet kirmele kital kai na zi buliti ha ki kor ga songa
0: ala se dimbele
1: ke la mera ma si ki sense aba ilona yen akayimba ne kinzi kalom por dungo ba merami ela wuna aba ki meram tonkin na saam buru nyana woinga ba shono beren walgal malak na meram era sai ba den ela sir singal ye den tala ina lombe min war ina la nge den na ke
0: sei
1: na asel lon den suru ke suru dogal ba ki ken kona ke na nyiro ke ke na aba sai duti na zon da an kwam bullin jigiti na surjiti abo yin na menen kali yo na riya en al al shinu wa na mamang na meram sai meram al menen kai na menen jiri asa gein asa jiwo
0: la sik sense gutwale karazaniwa
1: na ine na mawol ki meram ay al yen da en suru ko ina torga kurul ba kere uto an ko sen abulitia nyet urre an ko sa ke nyet iribitul na zikin yanas beteli imera mal na mayen yan ka kire na enan ka kire yesi ay ko asan ay ko kisenze wala lang ay ausen ka yesi
0: ki yesi songa stawa kaldi nang aso asos kami na una molo jundi ne ke na kisenze yani yedem bagi ki an sinin asoka tagan ka wiba marang yesi denin bagi lumfi jawi wala kenin kuru lumfi jawi na kisenze awlingang abonga si ding aning aldi elesis ela kaing abonga bze
1: kartumi
0: sabang ere ela na ye deng hutin ko edik fia na anifia abo boru fi alang kaing amonga kera indio dik koingi na ye deng yang ko fia wala asanke kirsingol ba imbeneng naka inye yanan kuing jarunga kera yendo gutpalinga ge aisem padile fia na ye kinkwadi nga bele dogas lomba la la karang awngina duing alang ko isimingi la sabam boru ela asa itin solong yu kwedik long wala asa kela kwam bele long asan kuing kwasi kike kafi asan bagel maranye lonsa engis aming ji abo inu hine kelele janga jono gut fal jana nyima njos alang ko yela jela so shuno silong kesense ono din sure sikerin jawi ne na jawngi ne king amonga kele sikaja bagizja kangi ye belegis jofel elelea nangis boru jofel maranji yesina mai jallung al ululi na kwangi sias lomba kalang awines ka ela ria la ji ria se bonu zundu ji ulul se na zundu
1: meram na ndua nyara sku ambele wina rienga
0: lalai
1: kar rienga
0: indara yakan kwanta mungina riegel la inta mungaiba na oledo ger riaiba ye indara kindness fiji ye indara kingesi bele ne dong rengel nge boru dong rengel kange la na ye aba orunga rebela baki kwampi oruzi baki kwampi
1: ba kwampi ku kwambele situm
0: al ilona rikengal bi ilungi alan kwa kernas kalnga ba ye na ba eldes e war kage sia ye indala dieng sis pui na mo kwangi situm
1: e no kwangi situm
0: dang zira pu mungkin die pikra ile semang na tun kwa kernga kia na dieng war na fisen ko
1: na alle nyanga inas do kidi kwambele i Iya alie sikiri. Iya kabele resing.
0: Iya daing resing.
1: Iya daing resing ba.
0: Eh.
1: Nos mang iya sim beleng ki kwan sim beleng aisa korojani.
0: Eh.
1: Iya si. Ki kwan bele.
0: Aisa korojani. Ayoko,
1: ayoko, ayoko. Ki sense.
0: Auna.
1: Joro an kama ke inkwa ke nesko asi joro an kulele maraji asi gmail ba.
0: Eh la la si.
1: Do jisi joro ay ay ges kulele. Eten sokla na gelo na kwan so malaji na kwan so malaji guta ki kwan bele jau. But awuna dilon kam jang na awuna nungin kam jang indon dem bele inan kase aisa beleng
0: ai gisne
1: ngisa beleng asan ka dio are alan duin dio ke na alan ye duin isi baw kidik na duin to ka pingina de nja wala aisi min illon mu juro so ko ko jimi
0: e gal la la sey aba dok de rigi njona jagila kidain bele porin yani ken uto so ngage na so so ngajamal gen kwa yani guta kin alkanni ko ankin sina ko kidem bele a utanga de ke namas de mana kidem por gela a lomba asan do gujjaw marang abad dai por ngi le jawngi banjum mo yani nen kin musim mo kayin aldinga kin asan zaman kayin abunga kawe abkelelin si jongo na dirigi njegila na kayin gut palinga tawas aldi do gal kelen rimen kawe a abad dombore ankela aldinga ngi si jumo na kerin jawi na arden jaw a basin ju yani daim bele asamana ke na si yani apake abu du janga na si yesu nuy jefelingi basin ju yani gidi asamana apake na din ji si jitti alle mala pi wala jitti asapul ngi tiba marang ay len tumona irijo kangi na ji oto din ko si som jobiti na duiti na ani fi guta kala pi a shajara nam fiana o shajara shajara na alkui elena ringo a kidok baye na skay ngal yena abonga dogola ses aldi kawe mamang yen kimitilas kawe a iso gi oto duo nyangana jin ko simple ni alwo abotori al namang al ani rugelingi ba faranga rugelingi na kem ba faranga se rugelingi a nyangana den kuru era na maduro ni kurtone inna rugo nal inna rugo na inna kiri nal kiri so sogani onga na sogani iri kenga na kurtul na karul duo ke na din ko sikelelen folngeti na duo ke erkenas imbeleng shajara ba hawa elal irting nal innam fi wala alan shajaran ne majong ay dignin songa koisi indik songa koisa ay bay ay se ila ba faran den jurgo folngi na kel so gonin su ungi inkan allemen fi ay allemen fi sok tabu kwale abajja jamban nyana kuru elelin su bulo wala tari elelin su bulo aman duo ke ba san nyingi na kafia na ere tari se fiya yeba pi ditini manatu ide jikaja din ko se ba jutumo keka ki gutam partela al din le jingina kakawe ne se kawe ne skiwe a jato ye se ba stum kereti marang ere du ele duo den siyasa indala fulngi a kabas illong al haway na kurusi irti marang kurusi ay kurgul na ay si jawla na ay fiyala nyani na le en na haw irto askiwe ba nama inamin attakatini alang yani ki elele alang jur korti e porawe al porisin e porawe ay ay san erikere na daimbele fordo ay ay san erikere la anna takatini alang kikin utonga de balle korti anang gutan sabaya na jurgulongan sabay ki sense yani
1: e ki sense baye inal ki min waren kersing maraka songwa ngirbe zolong alang mera makinal dok e yene etim pal kurul yenki enjuro se kage number 1 uki se ngaskae ba surun uki se ngaskae ba dan worre ngun na dan beren uki se ngaskae ba nama ina men lole yen alang kire de ukare kien soro ase na la kabe yen sina duala ke ba alang uton ale argena to gaja biki bi ala kam ba wala bitaga ina ala baba wala bitaga na ala baba lolo
0: e lale se dimbele
1: eten sokle kni sokera sok to ikanas beto marate na sok diwoi eten sok na sok betel ta na woyite na maga sare sok diwela na elore kina men kamen kisse kay merama bi albayn pal na albayn aba elon na tin jumo din gutin ko la asa jant bundo kese jany eti ne yibara abo alkidi meram tombay ko eti sabayn au sabayn isabayn meram se dok den tin jane itirik jiki kelay bay aba ilong nan muskirul ba janas nungiro riba real ko le jane na ammo sin gune na je nas beletok bir ibas beletok eten sokle meram kay long al do ho aw na do dik se ke sok tok si beletok iwiti anan dual pago nizi pegel wenga is ziti ba bena wenga is ki wan ziti nan duri gal ho o ziti za
0: la ziti ba
1: na kidik dogi
0: ni kina joro le kin do kuricha
1: kina joro le kurelia na abado gi long nan kwal bena wenga is dogas so age dual ndio bas bena delle bena wenga o ski wan giwi ba adin ta wan kimba kila tumi na ta bundetia inaram bakai
0: babaro
1: anan duoki bari ilong nan yilu pata teral piana tongome anaki bari ilong na marankere gudleke na seri iwiti al torega kaba ye kijuru basabi
0: la la
1: kijuru toeba maraba kisuri na toy kina na mankwel a kaimera mkital pal banki karum sibira en kai mutwa sikise ngas bawba ke kire barangi nan utwa kidal ke inna baw ala gutin sabage e tolenga tolle akelasi kien joro ngale pisin bi nas daim buru bela na tarifi amara kital kusse ngage na daim burun kela ge ba ni kidaim buru akwel ba kila sias bel ba kela ros ken si te sibon na bas non 19 dogal eating kwela lenge bas lon sa zi selama is di sai ei ai yuel asang ai ya go mera masi
0: tawagis al de songa 19 to lenin jani na lumpisis asoka min 19 to lenin ini mera ma ingis emin gartuma nyemanga birso alang kaka alang daim boruntari ka boruntari ina lomba boruntari bas kona boruntari ke maren ken kora ngaringe si alang dindor jagil anan kindolan sabbay anan kay abongan sabbay anan gal daim boruntari sabbay alang gartuma nyemanga kirso na ay karin na inkarin ni nal kay abonga kereli na dinsori si nyokke ay jagil ba nyokke ay jagil elas torik dik kengal ki kay sun nga sin kulum abongan tabunga langa karin ba anang duo abonga dara kay alang jonos nun jane dok abol ker si jering alang ki osin inening ela na si numbo ele si ela bele si jundi o na din tabu irike kay abongan tabu ri elal illon no koron ke nga jona jarin na jersi ngonos jwa nas injwa kad inen inang amin na kay abonga oton sok le ding ere dok songa irsingo aba illon no ardi kenis korong yang do gisku ibaso kibo ko el alandaim bor tumi na tabunje asay ki barana bara fotay na ono jay nga kay na skiwiti sur bis day le biwiti na skidi le kiwiti mangal kit kay na sbi duo ker ke na skille songa du ngi do gis remember kiro bakalu na skiwiti na assess amin merama kisense ni alba abok wa bi alpal bayin ou na do utonga tulanga se babile na benda daim boru ki episka
1: e
0: keral kwange na tulanga ge ba na kwam boru ngale kunde asoy ki barana barafatay na masoka kerngale kaya
1: ki borahina ki barafatay ki sense mera maka kire baring ki eten
2: Radio Samal Nafiza Iza'iya tutillu biha ala al'alam.

0: Magara ongal. Boss Rusis enga. Ela tille al boss corona oro demin tuzule nyanga. Namo duongo. Namo rusing al jebo duongo dek ela nas bedel al boss deng rusingo. Boss namo staripia nas inkwa. Ay duin jelpak al ene jel na dujong. Namo nyanga na ongo. Boss namo stok demin uo we staripia nas inkwa al ene bong. Namo cool. Lea namas ila duosi inkwa, nomi al moab kema na winga, asa longo eridike na julungi. Al daimbara al maligin kema. Kasipa isi long aisa nginu uwa, asa mbalung, nama jagilki inkwa antabung ala ina kowi, na kui inkwa anguwa antabung, abaye long ala njulu. Marang abaye long na jijotayin asa njapopa isi joana salung. Idi nadi impaduo keerakeba al itu udengi, badal linjijang. Nama le aka ang din keringere.
1: Nama inkwa kasing opo.
0: Boas nama inkwa na abajane alang ele suru noa mele julu. Jiban ki ruz moa ben kwe niu al birmiti arrajabung. Alang ele duang kwa na ke ngotan dio ajungol balway. Ida de nga ajabudu nga nama inkwa. Aba ena long kataka asanga opopo. Barakisin duwe mirit jungo. Jis din diti njepo. Kasi jundigi. Ila tinile Israeli nga. Aba kwele asan lota kopo na suursi asitok kaldol. Basa badigi mkwa dawalan kirengali. Nama sabakirin kwa asikania. Nama kule.
1: Innama dora kenga alini nyesu.

0: idi na din pa duo kera ke ba al idu dengi badal linji jang nama le aka ang din keringere
1: nama inkwa kazin opo boaz nama zinkwa na abajan ne alang ele suru no amle julu jiban ki ruz moa ben ko eniu al birmiti arajabu
0: alang la duon ko na ke ngotan dio ajungol balwai ida denga jabudu no nama zinkwa aba enna lon kataga asanga opopo barage sin duwe mire tjungo jis din di din jepo kasi jundigi ila tinle israelinga aba koele asan loto kopo no sursi asi tokkaldol basa badegen ko adawlan kerengali nama sabo kerin ko asi kania nama kule innama dora ke nga anni nye sursi loto molo kuleli ruzi nga ila jepo duong namas boase nko al dijulu
1: namas dawlan ranga
0: Boaz namas wona kwa nyetsin kwa na to bikun yu kwa ban alkano muleke lotawla asa almelegin ki kelon na malon kunde na dok asa ngim balung rus mo aben ko eniu almolon duo nya ke nga alankabu alangela duo ko na ke lotan dio ajungol ba alway alanke nga alantas len dem dio ke ko na kayi wona kwa nyadal oro demin tuzule ke ina mayin kwe ki alkun yu kwa kang na kagila
1: Kalang lompi ila yang kwezi aldintong undul impiani na rasal na liya. Kila yang au al israeli ngang oretien diyo kuro.
0: Kalang togol jeng ebro diyo na betlam simeyundi. Nekidi nkwen dora aljane alanki inya bari algi lompi ini. Kalang di ngore insonga eng ina tamarin kwen ngore ki yuda al peraskeria. Dawdi nguonga, lea boas na masrusin yang na denyang kwe pia. Namaskiya kai namaki lompi ku rokole ngana ko ede kiri yanga namas no musi ngwe azal lompi si mujeja ila ngne jisi puto ajo ndiba na di ngatine ini ete isen jisikir di ngatine kalang israeli ngan dio sime junde na di ngaruz jisa songe koel na dogala ke asabale songa tulle na ji atine kiri isen ji daga pea na ngingai de pea ate jito ejenga Lea nomi namas kwezi po nas den ko jiga nama den uonge nga. Ya nga asa kien kina kaying namas inkwe. Nomi asa kwe deke.
1: Yeng namas kwezi kona obet kani.
0: Obet nama jese mba anga. Na jese nama gal dodi mba anga. Alapa kuri apake nga.
1: Inna nama perezi ngore. Perezi ba hisron mba anga. Ne hisron barami mba anga. Naram ba aminada mba anga. Na Aminadab ba Nasunin ba anga na Nasun ba Solomonin ba anga na Solomon ba Boazin ba anga na Boaz ba Obedin ba anga na Obed ba Jesse ba anga na Jesse ba Daudin ba anga

0: Gudfali, wogeren.
1: Woya.
0: Jija illa.
1: Ee.
0: Na isi jamu.
1: Abi kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na geldenga isi kamu y.
0: Koi sega auja skin.
1: Manse kusya kengeba.
0: Ejie yendeling.
1: Ah kilonga le kendeling yensawan.
0: Lala kira ge.
1: Kila na good kaweba.
0: Kila goodin teya kawebi asi boring ay.
1: Ah kira kaba kan na ya kurungaslo kiri kibas na na mishiro akira kaba e.
0: Ee.
1: Ei tamunjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de yiti na.
1: Yiti egesi ya.
0: Aya ka jina bela lan telefuli ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien telefuna ki na na baba na bergiti bergiti ki gesi la dinga dogis uringa skalomba.
0: La dilom bodi la ani ya rimen jau. Ala ngai ziye da ni na tabu galenga ma ya laiba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den diyo ki loading aba LNS bargan diyo kiri.
0: Eh.
1: As kaungelbe ile el rimen kaza ta ba uringa lo.
0: Eh lalo kosya ke ba
1: eh
0: pedinga tinsini wasenga na zuwa
1: eh
0: arangiz gizi ani fi
1: la kosya ke ba tabunje
0: ay na ma wala lan huwa da burgula kolin indere
1: eh
0: na konas kabir si uwa na ma la nin tongo huar ba bintong
1: oh le ya mingul arba bintong ngani to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: kalas tabungi corona kalje na ko
0: eh
1: ah kalas si juro na ma koma
0: eh
1: na gal ah burgule kago
0: ay ko isi
1: eh jal na ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: naji aja dal nyakai
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kiram la ya
2: ka kiram dawam
1: aba ka kiram dawu jande moy
2: ka kiram dawam ka bagal
0: yana soro dum ya
2: e kangal ba bogore ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa kenan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: e gen ma maransa kenan enan kiri na bat silo ga ba undu na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwa sanga
0: ki asan jano
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinne ja chewen es kiri jalan ken ka lu pete pelpi
2: e e gel gal ing ngwa sanga wisdi wonde ma kan se ro ka gelie
1: dinga ra ken yarta la ka sa jirgot
2: kiri bat ke lia pe ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la le la ba duo aba edu dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh no adian do la dingo bat nakani itin sepi alla kalde
1: e gala kikan kelie
2: eh yago
1: na ma ko la langa koye
2: eh
1: na butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: e gala ma ko la dang ko na a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gala nasgal mosot ka gelna wo mongoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na des dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngin jwa man ke da bat kul sin dogon de kira bat na jas ke man eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye
1: eh
2: e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: mungkin gen so ka gen kwazi ba tawun tabbin gari da
2: wala
0: wa de ati anange subu man kuro
2: eh
0: awe ti ba wo yiti
2: e do ha salam bay ko ina so rekal
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kintar nga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya san urre yake da su kulto
1: ka ne ku kulto kulkundi kumar muunne tare
0: shi sai ina lugana dele lingwa ken tugri ma to wani aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den uren
0: bate ah den war palansi
2: palansai
0: e ka ka la karalu
2: ya aji wo dolfa
1: yeki yebi balba kuinter nga kine sele
2: egen naji a wo dolba ka
1: kika
2: egen na kan kika na kelie
1: e sei
0: asa ka ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belailan bumong
2: bat bat tarasi mang
1: e la ke borai bago
2: e ki nga na kela mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gide ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki wo ndong den al kanina dan marais gut kawiye
1: yang
2: egen nanam dire ken nanam ket ete aso wo bonko enden de la ye
0: eh
2: aram war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jai la ji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na igwa ding balala
0: ay kunyirin temen se kan jo to tusia ni jaba
3: o ni nga do so apai mon
1: egel jabi se kiringa do ki otu ko kulgel
3: ayo te kel kiringa lo
0: ay kingena to ne ne na gut vale keren ke na gut vale ya burgu ke gut vale dolva
3: eh
0: nan kan dong nakela ke an ko kul
3: aywa
0: dan sogela sa urgani karanga ila
3: ah ta
0: ay na ay jandal inji
3: la la kakiriam
0: ah
3: kakiriam inji
0: kakira jamba
3: e namagal ide trikagil
0: e
3: namagal eneski la rong
0: ay la
1: domi kusyake ba
0: ay namas leilong kwerika
1: e
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi

0: بين سيمين ديال الكبار كيبر فتا
1: بين سيمين ديال الكبار كيبر فتا
0: اسوي كبر ايما
2: اسوي اي لي لي بات عايز ترازي
3: دوم سي سادي سوا كاين
0: كاين ناس قويه هو قال الدواء جا كوي لي كير لي
3: كيبات كبر فتا اي
2: نيما لو لون ولا نلو انا كل يوم بلون دي
0: اي لا كانتيرا تو ايبا
3: اي دي اسوا غيرتي
2: اي لا قال كيري
0: الي يسوي كيري اي لا
2: دي ما يجي كيري ديال لون خلاص
3: اي تن لونغولا
0: اي بوبو تن لونغولا
3: دي كوي ديغلا
2: اسوي تون دي نيوميلي نو دو كويلا لونكو دومبركي اننا يوحنا الاول غرانس دوموسون جامريم ميمبيا نايم بيلين لومبينكو يال اري
3: نما دي ميلي كاني
2: نما دين ديغلي نا دين ديو هيلا نما دين سانغال
3: Sangal dile na den ay os.
2: Sangal dile na den ay os le.
3: Na os na dik.
2: Eh.
3: Yang yin.
0: Na ki her ratore ka ba sing sikil ni ye. Na ma mang na ma ba tiye na unse na pa gwal dombare na ba.
2: Eh. Na wa erra ga dinga le erra keri.
3: Erra keri.
2: Inga na ma erra ere ali ali inga mea isa mong gwen den herra.
3: Yegen.
0: Eh.
3: Yegen.
2: Eh.
3: Ki borai.
2: Ine na ma ato do gisim berengi. Indigi al ye al ki kagila. Ki kain kungi nanzi kel kami
3: yete yei yang ilang elgis juana na arden ka ni duin domboren sa di so terem termina papa yelang ka gilia al herrai lompial herrai in al yei el ki kel kami nan ka gila ay san kwa den in lompi al yei na herrai na ingalomba allo ko benet os na digle na men kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in na ma delin na lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kawla si na kidiko ngere kyo
2: Alba
3: piena kaw kien asa kirimo na siala yo
4: ya kay domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin ne ilonas kawla na di kongere kawngi man ba ki ba piena kaw kien as kirgin ba
3: e bad ba
4: aba ki yono ko senga ka ki kien as kirgin ba piye kwa kan ilore
3: ba piye kwa
2: ne ine
4: yire ngi ngopo
2: ke dogalim belenye al indigal al ka gileye al kel kame dembere nal ke gilegi kay ngun nal ko rangizin kwae inna adengi inna ye ki ngasila nas belanga sang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngagena ko rezin ki ngati angul
3: lolo keleki kan na ko la sang kwa ker ngasi kwa
4: ki al kel kame
3: al kel kame
2: nan kagila
3: nan kagila ken tulen al den sur le pia nan kegila ken belenga dombolen dio
4: rimengi ni
2: ya ne duo kera vezin jisigo
3: lolo kika nos kwasi kam
2: kina na ma saine nan al kandu na makan nas worre kwasi kam
3: inne ngalang inne ken kam asan in kal na
4: lolo de ngaratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: sija ba
4: de ngaratu lejara
3: asan in kal
2: min zene ji na kano kiko gula ine ganna gerdin mazu kiya domo kwa kan
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken domo kwa kala tori ngila ye ilo
3: wela
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: kido na men nkan asa kiwi al ye herrai
2: nan al kere
3: nan kel kami nan kagila nan asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ki ne kela kami ba
3: alan kel kami
4: wala akagili ba
2: idi ga ye ne herrai
4: den digili la longalan ki kel da dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi to len kagil
3: bad ba idi ne dembele
4: na ardenga
3: ye ne dembele ne duone
4: marambo
3: ko wadi akay ndombore sido ko kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugoro kai ba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den dukai
2: na ba nje ma sa joli ba
3: sa joli ba al diogi pisi na ndomba ina sa asa dogan den nyoke za
2: maram dio
4: ye ile ndogo so simwe ile ru
2: ma ni na duri wo ye si
3: diro we ina na
2: jara na ko el ba ndere ndu zikala yani jalusai mugina ning naning wodike ki gavale ya dimbogi na wodike na mazilla gidenga nya lighting kuziki denganya nungi le kiro zelit ki den doga nyoke na ma ngwala la la la kasa ki denganya la za tor korkia den nja wel balangam ki den zelit ngora do ata uliti ba
3: ina ma tarre
2: ina ma na ok ya ina ma ye za da inan ala sa ki gana den ngirzi ma
4: yaani kasi wesi lonje da a tolabiyal elong da ki samay na bor mar kasi wesi long in asan samandu le zasi moy dogo nyoke le zasi moy kika
2: ah dogo nyoke ka umitili
4: ak in e kaka zeral mitili neskaldi
3: na sole so le gay
4: mara nie argi long imbre jay nga ini jay asan kel le skiwi jay nga morong oto duosi al jay kanya ore kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru juru urulo skilo uri na junde pellet ala ngondombore si peli nagal si longa lompin dombori mara na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ina me na kwambe la ngakel am
2: na den wore dombe lo na ji burgoise bele kino kala on ko na den bele na si lanzo on a
4: ko nye na wo mo ngwedo si bele ke
0: do bele yo ye do ke ma mara nyal do ga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musika ye arang pa kamel ele duo ide karala sa kwase imbeleng impanga se hasa boli asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sa kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin bolines am
3: ele duo se imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma ko la sa nyaditin na ma sa njia jolon ba densimi
4: densimi
3: Asa ki pelle densi mo jalomba na mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la la na mesin besa ele digi si joli
3: e ele si joli
2: si
4: asa joli ba
2: kanye nyana di samadi
4: ele sa jitti
2: ki du ger lu du e samadi ki banya lu du na mesin kwasa ba ele banya si jamada sa so si moy mara in samasi abazami abazouli
4: alamas diye moy
2: bien alamas mushkila ba sa djouli mani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele se e jamay be ya kangi sin kwasa djouli ba
4: e
3: magi djouli
2: ba e gana djaba djouli ko ben djumona jamal na men kwa ina hawa ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den ki la la jil ba marangal ba nuy jana djegi la ko jamal nga
0: ne impanga gir ka sal na men la pay ela e
4: ay gadu bas lor wu mo ngue do si beleke
3: e
4: e lolé
3: Ji ma jaram bay na ma ko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi ya ne herray era ya ne hella ya ne dan ye kwas udon son wa paliti marang ide na ma marang guminzi abas jewdi mana ju
4: alang
5: jam ay wa alas ide gi asin jewul beresi
0: do kesire
5: ay wa alas jewdi nama ila ilhaires ya alas bam nama ila ini na yas ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samu sikal
5: ay wa kadina ngi
4: asoi
0: na ke ga bala adu kiri kiri ka ga do ba kiri ga ngi
4: ngoro lori ke ine yeso asalu ba tollale na kwa wala majaram man dolfa na kwa al ingwa aba illoma zakiki ki en kirgin dille na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto ki kanakaw
3: songai
4: likin kame nga sakil lom fi en kirgin na kanina kay ngota dille kaw na gal lodi ngal lom fi ke mutu azido toga kaweti ni na ila panga si molla si yi toga kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abal duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kayro azalumba na nyame la la la ile ritu la la ba al jitti ngaida
3: jikan
0: na jijegile la
3: jikan ay lom majaram bay firge ida ngorele iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawna sila kari idine lompin kuro songage ken ke kire ngazi duwa na ngai to fiasa ngi ngoto eng yanga se do si ye le duwa la pi nga pi na angulo sin denan wedi hilla do lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirai dinele na manjado akin
4: jato
3: hilla do giden dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lay
2: nagal kan dikke jijen sa fali ay bereng abaga jingol kelen kingol basim beranga dombore kwale

0: kauliya
1: eh
0: lompin tari ba duo den surimpi
1: eh
0: bara duo tielba idi ne gijang
1: eh
0: yese jalo
1: tas kedengi
0: din tas kedengi duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombara nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel nagal lompinge ga jawre enama den jiti
2: egen na guval ka banera la sa gamini yani ye lonjal ongal ge marangan duene jisi katija kan duene katija ne singwa alba inzi aba ilele jio alba jiti ngale jawti
3: egen na ji meram to la ilola de do krin ka ngi illalongal indon dem bele so sei wala duote ngal yegi na kenge
2: makanye induye den zurzi inzi in ilolya ina jingel be asan ingwae tori gal alkan yani bele te bugwala so sei wala keri gwangal akhir keri ngere so sei yenza sana namas juro gol ilal keri ngela namazim bereng inal yenes ke kumezado taib na ilal warela
3: nakidik dokke gabalai no wala so ngore kwate ka kidik namado wala sain agwe dikela ongal kela alba wo dolba kwa waring ongal kelin kete kona inkel do apungel wonge alompinge ne do ageba na al kintaz de do rek undul na kor inektaz de skrit de dintas ki wong ne ji jawngite na indon de mbere se kel jamna killa do mbarela jeriti ba kai ine karal
1: kati kazi do basi lo nye kazi do basi lo nye il lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kani al masarne wala baw ki tirgi kani aba kel na tololin kari gam e do mbore batoki na ma ranyi ke alangi skinga si utonga songa kawa na makangare do mbore kaba e ntogi wala na ma namas jasi diwoke wala na ma de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den do mbore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin ci tuka kay irezi burdanga ci zawursi ne kele ne injil ci garul kino ta de kele skani kage
0: toge
1: togay ba yenema ensi na kangare ne is kangare leana ma kenes matin ci kenes kanya ne skongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asaker ringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba togi
0: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon nak nyeddo mo ko age domo nga ko isi lambele sey wala domo ndo togi
1: kangal jima jaram bayen
0: ndo perjay
1: aba jagila kin domo ko sa so age domo ko na kania na
0: lolo dombre nga ki dombre nga min
1: ali dombre
0: al kile
1: ki dombre ndora
0: adi en dombre is kile la ye
1: ne dombre is kingal kul sur sur tok leke
0: al dombre is kile la ye isi la bele so sey al kilom pim beren wala togin
3: na isi beren ni so sey
1: na
0: isi kwa so ngam bele sey
3: na illa
0: togin le so
3: illa tok ela sa yalo de ki king kwang king a yola
0: na ila dentaray
1: na si eria keba
3: egen
1: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi bawo na saida as jamba isi wala ognal ma sai togin bele sey ala ke ni ba ina tigi ganna deldinga kene ni kaw kinar wuon ken dombora kena ele ki basan kayin na toxice ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbel kelam
1: jayla ka na aylon kalta munye
0: ka wel alan bele ker siwa
1: tola si
0: ko tola le o sondik le na sabele ko ene masan kwa marang abaki herale kirni enali herai asaba jirgiwo kayen dentasle na kenkewa don pin kwenkewa missing yosu ali yengene nkiwo ngasi teye piana sinkan ku singa jinyan
2: asoy mbele songa jamali
0: aba herale kay bakilom pin
1: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani songa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliene daingis enezitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole jangwe madu ba injana waringi ngilali ngwal alal tirwoshile jangwe tirwoshile

0: abiju mazu bahadui. Ine ina mazin jigiti. Alan ine kang ingeralen ni alba tabung ireng kwaile osle. Aulu azakemba.
1: Ine ina maz ine tabung juana ing kwa. Aba erale kain asaba jirgungo kain.
2: Kiwong
1: na kidain tas lezat. Kizat jirgungo kain. Nansilia kiwong jirgungo kain.
0: Nene ing kwa ki.
1: Ki.
0: Aldele kang.
1: Nasi jigo kan king.
0: Minna di dele jela. Ma di jigala ziani kergel
2: jela. Badenga
1: kergel jela zamb.
0: Ouja.
1: Inna ma dem fergei. Na inna langi asan kuldi an karga. Mara wela langi ingo.
0: Marango zandil lengel. Setting. Ozandil lengel a den kiri wala zagi. Alim belenye.
1: Alba fiyako.
0: Egel.
1: Aba inka mingal alki kieng kan di kole kan alpi.
0: Aha.
2: Alki kieng kan. Est-ce qu'il y a un kirguin na kawu dina rubang akaw
0: ki
2: pie ko akam ki sense ele
0: espie
2: marang embele bele puy
1: a puy inama gis ay palidi
2: bele
1: a karaba aw kayin del dindio ora na eleriel kaduru kriyal ko khinzir kriyal kaduru si abajel na ki sabun tey ndi jalo abaju ndi ba dalu ndio foydi na ora si abajel na ski suru juro bokoro foydi na ling
2: na pete pete via
3: na pete pete ngi nyawri
1: den suru ginya nate ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru anan jalo
0: bafingi
1: dina urring
2: ila na mayene mel fi ko kan
1: ila na pedu in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
2: yela el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jallabata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le armas kaulina tane kaungi
1: Na
2: jitine ko. Na tindilele ka ngi.
1: E gal. E na ma pire.
2: Na nyarta anja min ka ngi tani.
1: E bi ma jaram bay na ka yungogin.
2: E.
1: Imbelen lompiale ray. Al heray. Imbelen ka kirey lompien herra.
2: E.
1: Kasmin. Ngay ngi na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle. Ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na
2: wona ya ba
1: ye nes erre inneki al buruka ines raka imbe
2: ile erraye beleng kan erre iti na enalon bal dulengi
1: aywa
2: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
1: Domi
2: ila on ila errana ma dengi
1: Domi ina na ma san orro ko taras kiwe
2: eh
1: a azayen dombor sike ngana kuliye bana kidiyen bagin si amin dombor si al bawli na bagil ayla ki kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
2: ki na ma dayin kilman kayin kilman age na diyen joyngi dayin sabangere
1: bat bana ko balen
2: na dayin tala al kayin bar ngage al ko masuliye kriya dayin sabba orren sabba
1: del style
2: eh
1: na dok ina asan orro do sin jwa kayin ina kam malompi herray barudai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne tayendi jilon gayla yeilombi yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herayla ne lompi herray ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
2: asoy
1: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen sekila kayi ngis belen dang erena mes belen abaji indorale jain
2: lodi ko lela jom
1: lodi ko lela jom
2: asoy
1: pellet ti ko lela jom ba
2: asoy
1: ne di ko na lomba
0: good vale ga wala langi zwa in wasi apa ne woki ngazini
2: diroi
0: nang diroy dok fi nafsi logi zenina lugut fali akwa marang ko agin hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zebe mbelala na maka duon to bungo balan jegin marang ye kan azan in jago ye alwo ge yetarang ye ngwa ye alke jiden to bung
2: yen
0: to bung banjal nena ko la sagari
1: baba
0: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon janzo ngatarra izatu ayete yele la
1: atele
0: ele duon janzo tarra ele duo di yala ele bana salomba kan salomba ni dio kage izatu
3: na ali herang herra sanji jerom ki sense aba in era ete denga dikaba ini di yo in era en dren sorin era wala ringa mara no bi inas keval erdi kenas gete
1: ke tias ke be
2: yesi res ke be
0: tias ke be na ma ila ngungi in jay aljin wal jay le jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gen du ile kere lakin maran du ila la ko gul
1: be ya lan buru kallo na kala wasa alu
3: na kala ko pie ko yenge
1: inzi belanga sa alu ba
0: egel ne ne jide le jen
1: mi
0: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gi ko njelin
1: ke borai
0: ki ko njelin wona maye ne jundi ne jigi dora en senjani
1: ke borai leila ko la ne njwa leila la ko la skumel bawla leila
0: na la kum zingi dina leila si kawari la debu
1: e jum gi zaton
0: tolle kuri ba jawil sog is coming na borava tag is coming gi jan wo ke ndomo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kingdom ngale jel erayan wo jundi gi sat ding eralena yin ko ninalie domboren dioge kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domboren dioge ne inay bal kikirsimo ini dio idine ding ini ne songa se al domboren dioge king kote yang jofo wo dang borun dio nyetini gwen o khasatan dang wore kwalin Asog is coming, Niki Borag is coming. I didn't need you dying one day for Juro. Woki Quellang dying Borunquasi, Nadang Warren was staying in Queen Ginet Jallo. Alan Jato, Kim Malukutel Kinkul. I king corner and a dink corner as a jagging Akeva is among.

0: llave y la sorbe.
1: Ore kwa kuakul baila na aisi bomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dom bomungo na kusenga nkarabang indalansi kimila lang kuakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeling kisense donga ge anisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga dile fago ine na madogo wela langi singwa oton sogin silo wachaki barkaga melon fisi na kuinga sky ti ina kibingang na ma da kwela lan kinga na ka gil ati duo ken dogara si jurnyo tuleru nyo a ken siminga wala gal ken tulinga aldi ele fingita kwa kul bel na skering na ben na rimengis ba na ferraba so wata gatini na do bel na bago na gis bo akilal kin juru wala kin a ni na sa kin na sa ko ngam na dan sa wakal kam na kinga na zdaim bira tabungo so ina kibora ina bara fatai.

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kay mbelenga japon walgal tesiya kaun elawun alle na goingi ke alandin kel mapis en na kaun elawun alle goingin dorai nang yei na rumingin dorai

Aso gis amin na barafata gis amin kisi alsidog daing sa wakil kami kisi nsi kinmagi sunga simoge na madoge na gis tara sinin kweri singo kilmagi simoi kwa kital kele na kwa gul na gisirim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kila ankirisingo jurnu tuleng ken siminga ne ken udonga alieneski ko kulkalung kayge walagal ki ay dorai ilole na madokwelalang sunga kirsingo na kumong asankalung jurnu tuleng ken ken kangin ko walagal den samar alsa sunga tulle ilole na madokdonga anni sunga na wel alangis inwa alang duin donga diele fago na dok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza addi kamin albago na sferraba na dok albago na gis rimmen ba na gis bua inna madok sunga tegatini bi na ki alang kang neskausinti na dok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na dok si daimbera tabungkago alan si kumong kay utong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dan soli si kitire na dokagil ayye ay beleng.

walagal intuwen den dirimo to lelay basin ken kala jalum basin ken intuwen wale jalum aljiye sikeri guliti a nezie gisi intuwen wato lengafi nama wale langin wa ye balba dalin ko sike reli nama sudiya ye guliti walagal si ilong kala mo intuwen wato lenga a

marang abuki gwal kwela nan ile kilo kusenan kusuwa asu kwa dogola sia ko ba analiya ken kola tulon kumidia kisen se mudini so ma kusuwa na tinin su ba kana ma wel balan koron kusuwa marang wela nan kilan kusin go ati kisen se ati di di go to lejuriyo nto wato len aljiriya den kisen di no waring

0: kibora gisi amin warre kuwa na barafatai na kisense dokwela lang ka gona dan sol si donga kani idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre kuwa donga jani namus dokung na dan aldila ko
1: kibora ai na barafatai da tolla marba bering main kering rena singwal ki gafalai idin na team gi jala maradok enna ago na mai se kwa kul diskamu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ila insaba algi tin bawa mara ago ina korok na kagil to kayal de inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti a janna jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lang uto ke lang kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai datola jinji o in sa sonwa tarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kenyi na dokit asa dogola kenyi bana do kwela lang lot le kwela lang tore dik si dogola kenyi ingis long dogola king sereta dakike na dok si kel kama kitna kaina jingo nge alang ki ngol lele idi na jingo in sa sonwa domi ati elonas do dogola jang wala nas janga walgal na joela san jayin di en jurnyo tarala e wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo sekote bukwale yang iskakawa embele na mazilonga sa sonwa tarasi idi na kidan jayin kul alkayin daldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok daldisi sonwa pea wala alang kirina daldin diyo sonwa kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing na mazilonga kisense dogola njurnyo sai laiba sa sonwa tarai kangu ngina kaende ngaming kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kaing iyang na kaing abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa ding aruga sa dogala kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mara dogala si abaki dora ture tule jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alang gijisi bagi kawe na alang dok jing toyeng kwasi bagi kawe na muktamasi na dok dora ilal lompi kwel alang dok kie kurnyol sogote bukwa le matigisin za tule eng na dok kwa kuzisin za tule kinyi daldindi al kinyi ila ngungi na abajegila borunwa kinal kinyi borunwa dinya kien borunwa le neng jamail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yen kien dokola si tule kurnye na dok wasi tule kanya ati kinyi dien jayle aisinkar gite a daldisi na dok ainin kutumora antabunkia ila insaba injing o sasunga tarasi marajat ko kwe sunga idi na dogala njurnyo tarai maraba tulle jurnyo basing sogote bukale zat kingi na kwa kulsiro daldindi al kayin basing zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal di anang gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto jara na kiin dogala si idjurnyo na yena lia daldindi yo kwa kulsi di engiri kasbenkindele nga na jirok sing kasbenje
0: asoy majiram bay musa kisi na dokinan to lejir singo ilolen kisi sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal dona in wa aba jola sangin jalun ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gmail ya ilo kuru si basin kulu sok biso injamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asasa sun likale dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilele kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alan ki ay doray ila tulling lonvin sa sabaje imelo din si sabaje ila jizikel masuma ne jikwesu tulle jurnyo wala injalun ki sense idin na ilonvin den forene ini alka ki tulling nyo ne otos kin tulling asilon manatu in tulling alonvin livingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola si abat tulle jurnyo ye tulling lonpile undul kangu ngina lompile undul idina lompile tulle atinen tulle akyanga ba daldi sike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok insana kan na yena den si baletewa wala den jaile alkain nama dogolan jurnyo alan dogola situlle jurnyo ingizlong gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo na brok abas lompin dorasi ki se tulle jano idin na domboren adingale lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila al kurusi anifi na marabi alkem perengaban ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simonga ja wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawya na simogi sin sare banjang ila loring wala ila kuru le dokna ken kwa jundo asan jam na dok kwa sero basin jwa al kenyi kimbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoga al benna ko kwa kun innamas in min ji atte aba jan nakin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas din simin jalo kwa kul al kenyi ati mutamale yaljiki ambang nansi den simin kalonga na dok di le rayay ati ilonguna dok borunga le nyet alkeni nan dok raya indeling ati lompile lompilong dok ye na squa na dok gi wosi ini na sungwa dok la si alle dora itle burnyo tuling ilale alkawel na alangi ka akeli kawe na dok alang kwang utonga si akebi bena kien kawe walgar alang kwang shunale akeriti aba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawelan tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkun nas kalwa kisense kuruwa baske kwasi moge dobi do kwela sanga inama silong kisense al ilay doba ji kwesi tulle jurnyo wala dokora si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal ba delle ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delle mbi ban nas kasben mindere inama abajegila inan dain mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon ki sense na long dogal kenyi da mu tamale aba jegi da boru al kan kwa dinga kien dogala sial itin tina dinga le ki tulin kurnye ki sense ele kwa ba kimere ba ngame ya pilan ken dogala si pilan dogala al sa sonwa mo adabage wala asabagi ken sa sonwa na mara pilan dogala ba tulle kurnyo ba ngame pilan ken dogala ba skerep ki bar ngan kor ki ndelinga dogala si tulle ala runba innamas in min al intingiti duo ila al ken dogala si tulle runyo al iting lompin da kika na lompin ken utonga disilonga ine mara dok nama kwela san dok kanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik chowe kida ine dok asan katko asan kanu
0: na ine gal kan in belenye king urtu don ang jurnyo to le al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogola ba ilon ji ki ndogola wala gal osura aliene tongin kwa bang ne dien jirgi to lei manatu ya kwesi aljundi ne kakire ndene
1: se lewge
0: awule nangal imberen jurnyo to le alsi do ka faliti ase duosi in faliti wala ase ele duosi in min al imbelen yes din sur le sejeja
1: badba
0: ele sejeji alsi ye intimele jira jannas jawliti al apujang asanye den surisi in ukase seje andoy surle wala yenes iwiti minke le udon ala sigiyam
1: kibore
0: yani abakwe ne zima san ne jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirgimu an wa nadok aza asan seje andoy surle idi lalo asa ji uton kele jawza seje jang na uton to lenga jaw wala ye idi si undul al sigiye si to le jirge
1: kibore ine dinji ngoso matarasi marajat ko kwel idina utonga di kenyi na kweti kwela san jawle ji alba wala iyajang na di kenyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na utonga di kenyi na ki minna kerinyi ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu jindi yo ba kenyi na tabiye inda na dinja ile alkenyi na di kenyi na kwele alangis kaulia ine kal abang wala iya anton abaka tulle anni na kuin dogala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwan dogolan ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin dogala sis bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dien un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testes ba na dok abas jang na dimbara askeba aljani in namas ilong kwe abal luna bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bameng kisense yero bay elasi kari luna makila dora duite na di dok bal lu ababiki lole bio ati iye ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarina kila jiki kila kwandio yao ati lona zei subuke na subu loji onaji kadama tale taras sasuma puto jerel ati wajangi ati lona duosi zei wajatio na zei mustashwa kare wala lodigle wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona jani wargal na dok belenga kila sigi ya mealangi lompi afe ini na iske ngala jemba utonga kinali inenge na jingwe la jingi likena kila silu ye ide pas bau bayan beran duinga bola duinga asa sama tule kalau gaba apa yang anamba kini ni anamba ineng a inali yang kawe
0: zez inal kaya nga bongo dogi nang kuming nang al kue wala gal yani real baki yang kola kire
1: se eh wa real baki yang kola kire ira bele se
0: ina si jam nga bagi lan utong tule nga jau idi na yo kuliyom kie bang
1: se
0: kira tule nga si aji jau yaba low
1: se
0: na mafingi tinero fi
1: se
0: wala
1: se batba eh batba se en nama abalo gigila di alze ikaba ang tong na sijara abu na ekwe des ang tong wala dogala kia na duin diin tebu sijara abu utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ko luena ka kinse au yen do bayen kame aba apake nga kilo kutina show ya nika alamba dok inenka
0: apai bane
1: na imin dokenga ka wedi
0: na ide dokenga ga ta mungkin enye gisilo uji ka jau
1: egal
0: na mayen ko ayero alampia
1: alampia na ki sense ken bayenga na kawe na ida na ngi njwa san jawri ba en kamena ji kanjo abana na ji
0: idina yal iti aslomba
1: badba
0: ji ngari si kanjo fila magasin ngwa abanin tulle agnya ba ji kanjo
1: ji kanjo in le ayi ngaba iti iti la ngal kanyi na ma nafsu tabi la zika ba ji jabo na ma lok aba pakin le na ma sijara kabe min doke ana manin ki ana kurnyo na kira kabe na sijara na uto ngaji tanga kawe na ti kemi age ati pie na ji pie ya longa di ngabola iya jantong yendo na ma nafsu ila zika na e ga na ma pie kawe le na ma pie kwa koro le ayi na kwa ngama pelan ke kendo wala kulto ngal ke albu kul
0: pie
1: en kawe bas
0: e pie ba duo to gletu ngiri na ge se yani ji nukta dulle le jir songo de le yang kwe tong na abo aba yen ziki en ja ngale pie gain albe kre uto don dokkan kay no ko adele bala korti zainina abay lon ki duo ki jaldo birsing na ji e duo jal ke ki jaldo birsing in sijamen katon alamba
1: egal na ji tong ja e jegil
0: zaina ila for real ke nes kelam
1: egal
0: mara tiwe ba den juru leng jawrti
1: egal
0: ba men ngi ker nan jumane jaldo bona kya krising
1: e wa
0: simbereng e kale nan via yalla kinu mo kinu udo dokkan age
1: e
0: yani dain orre ki sense wala gal ki ka kial e kwa dain borun kwa kan kwa udo akela ji so futo keli apanga ke yani abelon ne zai eri hades apuye nga kwa badele ajau ka ne kirsinga maran udo ngal do kenga ke ina kolweba in iti ina jijelu ayena ila liso nga apa
1: se ne iti kanyena apa indeli egal
0: yani ila iti ila mungkin nanin den eri algal ila luhalen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile algi nyami ile reality mungkin asin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungkin nani yesi uto ngkele leng runyo wala den juru leng kilmal erdija na jurnyu wala sare sungwanin tarai
1: batba
0: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe maran kilal doken agene men kamin ala long intaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na apendeling wala ba iti indala na madeloling
1: egal yeto aba yegila ki gafale kidim bagi aba yegila te ki al yena kwa yanka mengal daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an no di kena iri nyana tumuo na no di kena nusi na no di kena gar kerinyere keri kwa na maske ngasi kimele ki ate aba yegila ki keri kwa namakau aba de telefon tulle ela wargal